0: mayor sa Mico kay ikaw may gobernadora. Mas labaw ka sa posisyon kaysa sa mayor og na man gali og naay problema sa pag-approve sa HUC ang pagadian imong tabangan kay ikaw may gobernador ngano man na ing ana imo man lisod-lisoron dapat imong istoryahan sa imong live na sige lang mayor tabangan tikam himong highly urbanized ang Pagadian City para kayuhan sa pagadianon lain man imo live mo mura man kag mahadlok na si mayor sa Mico ma-HUC ang Pagadian City murag na ay something na yun nag-comment. So inana no madam gobernadora kanang kuan ba kanang pagkaantay development mga katawhan man na ang makapahimulos dili man para nato dili man para ninyo pipila ka mga politician para sa tanang katawhan ang pag-highly urbanized sa syudad sa Pagadian og matabangan pa imo mga munisipyo nga nagilaid sa kapobrehon nga taas kayo og poverty incidence.
1: Dai tambal sa narcissist di City Pharmacy wala.
0: Wala ni tambal kay.
1: Wala.
0: Wala di siya. Gina siya.
1: Wala di ayno.
0: Undergo jud kana og psychology.
1: Dili na to siya malibre.
0: Dili na.
1: Dam dili di kana malibre sa City Pharmacy kay wala tambal sa narcissist. So kanang one of the basic social services pinaka need ang ato ang City Pharmacy, di ba dots?
0: Yes, importante kayo
1: wala niya ang nakita. City Health. Dako umtakang mata.
0: Ang City Pharmacy asgota na to ni Elsa, magpilag yun kabok ang nakabenepisyo ni ini.
1: Oh, samtang na patay minuto doon.
0: Kuan, kanang di lalim ang mga panginabuyan sa mga katawang pagadianon, lagyo kayong mga balay, adunay mga gihambin ng mga balatian, nang gisakit ang uban na lang ni taliwan, kanya wala katila og libre nga check-up. Mauna nga pinaagi sa inisyatibo ni Mayor Samico, giadto gyud ang mga kada balayan nakalapok-lapok in town nakalubong-lubong gud si Mabel atong tunaan gud kay ila ra tong maabot tong balay nga perting pagalayo sa kag pito ka buntod mahatag lang ang wheelchair
1: yes
0: mahatag lang ang sungkod mahatag lang ang walker unya gusto pag ini mo gobernadora nga tanan apuro na pambakula na muna para tagaan na mo og wheelchair
1: na dili ayaw bakuli dud siya lay papabakula kay aron kita mahatag wheelchairs dire sa city government ug pagadian
0: ana ba nga pagpanerbisyo ni Mayor Samico iyaha na inisyatibo ha inisyatibo na niya okay. Para mabati sa katawhan ug unsay saktong serbisyo
1: yes ang pag-adto usab sa ELSAM sa mga kabaranggayan daghan kayo sila ang mga baligya pod sa ato ang mga mag-uuma dili na sila babaw og lockdown nga sa Pagadian City sa sentro kay si Mabel gani palit ganig talong dito oh sila tanan na malit mga talong mga okra tanan mga baligya
0: yurot
1: na
0: lang
1: palpalit nila
0: pinanpag tinib ko isa ka man
1: no madam ilang ang mga baligya mo bi na adto tag bukid no niya dai musugot sa sentro paliton ginato kay luoy pod
0: yes.
1: Nga maay na lang nila wa na tay panahon
0: oh, wa ato na yung palapdan ang libre serbisyo alang sa masa hangtod sunod higayon usab sa inyong programang ang kakuhan o ako yung higala sa kahaginan sa gihapon Dudes Marzon.
1: Singalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico o sa Pagadian City 15 Council na adiha ang atong mga city councilors nga alain ang ilang servisyo City Councilor Jigger Ariosa City Councilor Lansco number 1 city...
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon daghang salamat
3: Radyo Magbating Southland Plus Gold.
4: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southland Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit, ayaw ko, nibalik na sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
3: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Papalit sa mga butika.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday.
7: Tatay?
6: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
7: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
7: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee po.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gid sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
11: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa droga. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: DXBZ AM 756 kilohertz. Ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagding. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Gala, alas 8:24. Ayong buntag sa tanan ng mga member, consumer owners, Sentero Langkob, sa Samsurikuno, welcome sa itong programa. Matag Lunes, Santo Biyernes, Samsurikuan Update, kinis Libi Kabatsa nga magiguban ka ninyo. Sulod sa media oras ang pagkatod sa mga kasayuran kalambuan sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan ng mga MCO. Kana MCO, mauna ang member, consumer owners. Sa 638 ka mga barangays, 24 ka lungsod o syudad sa Pagadian. Sa tanan mga opisyales, sa Member Consumer Owners Organization, ang ilang kubanan, Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, sa tanan mga Board of Directors, sa pagpangulo ni President Edmundo Dunery Jr., sa Board of Directors, sa mga management and staff, pinagi ni GM CEO Jose Rol Sanyel, sa tanang mga department heads, labi na ni Ma'am Azucena Liz Lagura, ang institutional manager, the same time EDP manager, ngato sa Engineer Clifford Ferulen, ang executive staff assistant corporate manager, o OIC Area 2 manager, kaya ang Samsuri Kuno, alintulo ka may areas, nga ang Area 1 under supervision ni James Sanyel, samtang ang Area 3 ni Engineer Joey Subing-Subing. Pizza by the size sa bulan sa Hunyo 2026. So sa ito pa, upat ng kaadlaw, matapos na ang Hunyo. Sa itong situational report, na ito ipaibalo, nga nagsugod ang ito ang pagbasa sa mga kilowatt hour meters sa tag-sa-tagsa na ito ka MCO. Kagahapong adlaw, pizza 25, ang mahumani karong Hunyo 1. Kay pito mo na siya kaadlaw. So sa ito pa ang due date magsugod na po sa Hulyo 2 kay tumiaging bulan Hulyo 1 man to kay pizza 31 man to nga ang bulan adto ang pizza then karon kay Hunyo 30 man so magsugod Hulyo 2 hangtod Hulyo 8 so pito po na ka adlaw so man sa pito ka adlaw sa ato pa wala na wala na discount

Si ang mahumani karong Hulyo 1. Karon kay Hunyo 30 man sumagsugod Hulyo 2 hangtod Hulyo 8. So pito po na kaadlaw. So man sa pito kaadlaw sa ato pa wala na discount kato mo bayad og sayo. Kung dili, doon na po'y surcharge noon. Okay. Kanang 10% nga surcharge mo na silbi o disiplina sa itong mga MCO. Kaya ang mubayad yung tag sa'yo. Okay. Ang electric cooperative, non-stock, non-profit. Wala pa butang ang puhunan. So, wala yung itapal ang Samsuri ko uno. Alang niya itong dili makatuman sa ilang obligasyon. So, kinahanan, tumanon yun na ito na itong obligasyon. Kaya aron nga dili maputlan ang Samsuri ko uno. Kay nampoy bayaran ang Samsuri ko uno binulan every 10th of the month mao nay pagbayad deadline po na sa mga bayro noon sa mga supplier din Samsuri ko uno kanang generation sector tagiya sa mga planta niya mo bayad po ta sa transmission sector ang tagiya

Samtang ang Samsung Recono Distribution Sector, ang atong rate nagpabilin niya po niya 57 centavos per kilowatt hour. Kung iabot na siya 1 piso and 32 centavos, iapil niya na ang operation expense Samsung Recono. Muna na ibayad sa mga sweldo, mga office supplies, o sa mga administrative expenses din sa Samsung Recono. Wala ginansya. Since 2010, wala yun na nagpag-inansya kay dili mamusugot ang Energy Regulatory Commission nga mga tag-usbaw kay mangutla naman sila nga mga mag-usbaw nga non-stock, non-profit maghamo. So, dili yun na siya usbaw, yun na nagyun na siya, no? Kay kana pong galastuan sa operation and maintenance, administrative expense, gibadjita naman po na siya. So, mao na siya magigala. O pagka Hulyo, noybin na ito na mag-start na 10% nga surcharge. O karon sa unahon na ito ng pahibalo sa power interruption, gikan ni sa National Grid Corporation of the Philippines. Karon na ning Hunyo 28. So, adlaw ni nga Domingo, alas 7 media, hantod alas 8 sa buntag. Tunga na ni sa oras. So, mapituhan na ni, doon naman yung upat ka mga substation. Gikan sa Aurora, no? Diha sa Upper Bayaw, sa Tiguma, Santa Maria Substation, Balangasan. Ika-5 ang Tikwas, ika-6 ang San Miguel. So, unom din ka substation, mapituhan. Sa mong brownout, tunga na noon ni sa oras. So, hindi lang tayo mabalaka ni kay. Tunga naman sa oras. So, katong diha sa Upper Bayaw, ang giserbihan na na ang tukuran o Labangan. Pag-abot din sa Pagadian, ang Pagadian East sa Tiguma Substation o Pagadian West, Balangasan Substation o kanin sa Santa Maria Substation, ang mga dagko o glod din sa Pagadian sama sa Gisano, Best Emporium, People's Plaza, City Mall, PCWD o Pamana, ang mga dagkong hotel, apil na po ning Robinson's Mall, umunay maapiktuhan. Uban pa nga mga dagkong lod dito sa Pagadian. Pag-abot dito sa Tikwas, Dumalinaw, ang maapiktuhan na ang lungsod sa Dumalinaw o Tigbaw, apil po ang San Pablo o Gipos. Kaya upat naman ang kalungsod ang sa Tikwas. Kaya ang walok ka, ang napulo ka mga lungsod sa San Miguel, ikuwaag duha, itipo na Tikwas, walo na lang ang mapiktuhan ng mga lungsod. Mikan San Miguel, Lapuen, Magusa Tubig, Vincent Sagon, Dinas ni Matanig Kong Pitugo. Tunga na lang sa oras ha, alas 7:30 hantun alas 8 sa buntag. So, ang rason ini, maong kaning ibalhin ang ilahang substation diha sa NGCP. Ibalhin man na siya sa ibutang may diri, no? Kung basahon ni Pagadian City o mga kalungsoran, ibalhin naman na diha sa kuan, ibalhin sa to, substation number 2 sa National Grid Corporation of the Philippines. Kaya kuan man, mga feeder maguna siya. So, ibalhin na dito, medya oras. Pagka 7:30 to 8. Pagka 11 sa buntag, hantod 11:30, tunga na gihapon lang sa oras. Katong ibalhin, ibalik na po to siya. Mama na siya kay preventive maintenance man niya sa NGCP. Muna ang pagsabot ana nga. Ibalhin na siya kay gikan sa pinanaka substation, basta sa substation 2 na nila ibalhin, no? Umuna siya, transformer number 2 diay. Transformer number 2, agikan sa transformer number 2, paingon sa transformer number 1. Dayon, pag-abot sa alas 11 hantong alas 11:30, gikan sa transformer number 1, ibalik na po ni sa transformer number 2. Money ang rason sa National Grid Corporation of the Philippines. So, natulong ni Sir Domingo. So, wala man yung delay man yung opisina,
mapituhan ani mga simbahan ra, pero kasagaran sa simbahan dunga man puni sa oras, doon naman na sila ikawalingon ng mga generator. Katong walay generator, pareha ng mga kapilya. Anyway, ito nga raman niya sa oras, kadyo tanin siya kayo. Kung karon, ito na po niyong basahon mga schedule sa itong mga MCO meeting. Kaya ron, makabantay ang wala pa nakapayagan o MCO meeting karong bulan na katapusan simana sa Hunyo mga igala. Hunyo 26. Magpahigayon diha sa Abong-abong Tabina. Area 3 di siya. Sakop ni Roy Balignot ang mag-in-charge sa pagpahigayon o MCO meeting. Ang Abong-abong Tabina, sakop na siya sa District 8. Dinas ni Mataling Tabina o Bitugo, under ni siya ni Director Nimpasakala, ang secretary sa Hunta Direktiba. Onya sa mga pong adlaw, Hunyo, nang nasayo man yun, Hunyo di ay ni, Hunyo 26, kuha na siya adlaw nga Biyernes. Dungan po, og MCO meeting ang tuno, Don Victoriano Misok. Kanan Don Vic, adapted municipality na siya. Kay 5 kilometers away from Josefina Ramana siya, mao na na-appeal na sa coverage sa Msorikuno ka ng Don Vic. Kaya kung i-connect na siya dito sa Bonifacio Misok, 18 kakilometro ang ilayon.

0: tag nan diha sa. Katipunan ramon magsaysay. Murag under ni Jubel Chamorol, no? Buntag diha sa Katipunan RM. Dayon, buntag po sa Ukapan, San Miguel, sa Area 3 na po ni. Under ni Roxanne Rujas Abrego. Siya po'y in charge. Pagpagyan og MCU meeting diha sa Ukapan, San Miguel. Buntag gihapon. Buntag na. Dayon, pagkaala una sa hapon, ang Sayog San Miguel, under gihapon ni Roxano, Sayog San Miguel. So far, unong panik ka mga MCO meeting ang nadire. Kay gipostpone man tong MCO meeting, pizza 25 man dato kagahapon diya sa Santo Niño, ning dakbayan sa Pagadian, mikan kay doon na may RMC, so si Melody Puro Capacio Andam, maghimo paglaing schedule. Muna nga, maminaw yung kanunay diri sa Radyo Kidlat, kaya ron updated mo kung ay mga changes sa pagpahigyan na tuog MCO meeting. Kaya wala man tumanada yun ang magma, so panahon na ang mga taga-barangay, mutambong yun mo ana, kaya aron, ma-updated mo about Santuri Kuno. Kanya ikaduha, kung kada barangay magpahinog MCO meeting, siya rong dili 100% na manambong ana. Ika na manggong magma, ang gamay nga manambong ana, katong mga barangay nga lagyo. Kanya karon kay nanami sa inyuhang barangay, ayaw yung nagpakyasa, mutambong yun. Especially katong mga lifeliner sa nakangtod karon wala pa na rehistro, ang makapahimulos mo sa discount nga gihatag sa Republic Act 11552. Kung galang sa kasayuran sa tanan, ang mga Republic Act ng sugod ato pa ng 2024, niya mulong na siya o 50 years, niya 26 na ron. Niya, out of 78,000 ka mga lifeliners na nagkonsumo lang 1 to 25 kilowatt hour, ang narehistro na pa sa 23,000 to 26,000. Di ay ang uban. Muna, kanunay gini na ito, gibalik-balik, kaya tingala si Ma'am Des Lagura, nga nung wala mapod nagparehistro, nga nung dili man interesado, nga magkapahimulo sa diskwento. Ang author ba ni, ang duha ka party list, ang Phil Reca, din ang presidenta na si GM CEO si Rodzaniel, o ang APIC, din ang congressman na ito diha, mao si congressman Sergio Dagok, mga mapunay atong nadunggan, katong privilege speech ni Congressman Daguok, gabahin aning dunay brown out nga pasumangin lang din ang mga electric cooperative. Umoto hinungdan na si Jim Sanyel gi dapit sa mga membro sa sangguniang panlungsod aron pag-explain about aning katong sunod-sunod nga mga brown out. Mikan nga kusog nga hangin, yeah, dungan-dungan po to sa linog sa South Cotabato. So, yeah, kay hangin po diri, kusog nga ulan, mag-burn out dahil nung ipasabot ng James Daniel, muna nga, ugma po hon, kay naman tay programa sa Samsuri Kuno nga mabati. Sa pito ka mga radio station, si Kawalo ang Radyo Kidlat, kay naman tay diri nanukad atong ipabati katong isulti ni James Daniel at tubangan sa sangguni ang panlungsod. So, humanon nila na to. Kay, kung unsa may ubang mga topic, kada adlaw, atong i-play diri sa Radyo Kidlat. Kaya masayod yun mo, ito po ipabot ang mensahe ni James Daniel atol sa mga panagtigom sa sangguni ang panlungsod diri sa syudad sa Pagadian. So, manan siya mangigala o hinahanglan nga maminaw kita ana. Kaya, para mura po tayo nakatambong sa sisyon dito sa sangguni ang panlungsod. Niya, i-appear pa po dito ang topic ng napiktuhan ng poste sa roadway dining. So, ato na lang po ng balikon nga aduna na ay memorandum of agreement nga gipirmahan tali sa Department of Energy, sa National Electrification Administration o sa DPWH nga kadtong napiktuhan nga mga poste sa roadway dining. Kung wala pa na siya nabalhin Sa ato pa, nagpaabot pa ta sa DPWS. Kay sila may muhatag og funding ana. Kay ang Samsuri kuno, Bang Maliki Cooperatives, manpower na siya. Kay kung atong huna naon, isa man ay una, ang poste o ang widening sa kalsada. Nya una man ang poste, kay ipabali naman siya, mo na nga nasabutan, pinagi sa memorandum agreement sa tulok ka mga ahensya nga i-charge na siya sa DPWS. Na-appel na sa ilahang budget, mga higala. So, ato gihapon ang paminawon. Kay nagihapon ang storya ni GM Saniel, kabahin ni anak, kay pagkapin man nga pangutana sa mga membro sa sangguniang panlungsod. O karon mga higala, supposed to be, maghatag ng tag-rate. Rate nga gipatuman sa Samsuri kuno sa ning bulan sa Hulyo. Nga muna na ang konsumo sa Hunyo. Pero wala pa man nato nakuha ang rate. Kay nagsugod ang reading kagahapon pa man. So wala pa ko'y panahon na mangutana o pilay rate. O niya kami dito sa Purok Riverside diha sa Balangasan na appeal mami ng primero nga adlaw sa pagbasa, wala po po na nako na dawat ang bill. Kay sayo naman na siya. O nakadawat ng bill din ha, sa inyo ha, ang total amount, i-divide na nimo sa kilowatt hour used, mugawas na din dito o tagpila ang rate per kilowatt hour. Basta itong hinumduman na tumiaging bulan, niusos ang rate sa Samsuri ko uno o 1 piso and 19 centavos per kilowatt hour. So far, kindakan ito nga pag-usos, no? Nga, hingtaas man ito siya kaduha, pero tagagmay ra. Mikan sa krisis nga nahiaguman sa gubat dito sa Middle East, nga misaka ang presyo sa krudo gasolina. Kaya musugot ang sarili, ang mga, na yung mga supplier karon nga nagagamit niya po nag-diesel. Dire sa Mindanao na may diesel power plant pare katun sa Iligan. Ibaligyan naman sa private. So paandaron yun na nila at pinili sa Mindanao kay naman na sa kontrata. Nga once nga mapalit na sa privado, i-appeal na sa supplier sa mga namaligyang kuryente. Unya musugotag sa dili kanang ipera Electric Power Industry Reform Act privatization man to. Ilisa na ang mga hydroelectric power plants na nga daot na 1/4 ang nada ang nag-under lang sa ato pa kung 1,000 megawatt na siyang gidakon sa supply sa kuryente kung 1/4 na siya nara sa 250 megawatt no ang mi-under that's why mo na hinungdan nga mahal ang kuryente kay coal-fired power plants nga gisugnuran o coal gikan sa Indonesia pagyod. Okay? Matod pa, ang mga coal kuno din sa Pilipinas, gibaligya sa abroad kay dollar price. Muna na pugos sa palit o coal dito sa Indonesia. Muna na piktuhan man po ng presyo sa coal, gumikan kay nagubat man po ang Ukraine o Russia. Kaya kay kanang Russia, kidadakaan man ang country, number one producer na siya sa natural gas, number three or number four producer sa coal. Muna nga, naapiktuhan yun ta. Watay laing mapalit, kay kanang coal po dito sa Russia, baligya po na dito sa ubang nasod. So, kanang Indonesia, kay murag, maumanay dool-dool diri sa tua, muna nga ipalitan diri sa Pilipinas sa Mindanao. So karong ugma siguro no kay do naman tay programa mabati na nato og tagpila na kay rate ning bulan sa Hulyo nga mo nang konsumo sa Hunyo. Ayo lang mong padali. Karon sa ato ang RMC schedule no. Ang RMC schedule nahuman na upat ka Huwebes diri sa area 2. Ang area 2 ang mga pila na, ang Tukuran, Labangan, Dumalinag, Tigbaw, o Pagadian City. Kay kada Huwebes man na siya. Ang sa Area 1, nga napulo ka malungsod, og Area 3 na punot-punot ka malungsod every first Friday and third Friday of the month. So, sa Area 1 og Area 3, ang ilang schedule, Hulyo, oh, yes, Hulyo 3 og Hulyo 17. Kanang Hulyo 3, di ipigayon sa Area 1 office sa Sweet Ramon Magsaysay. Ang Hulyo 17, diha na po sa Kulumulabi. Kanang sa Kulumulabi, ang maapil diha, gikan sa Tambulig, Mulabi, Mayag, Domingo, Sepena, ug Dunbek. Ang maapil dito sa Area 1, ang gikan sa Aurora, Ramon Magsaysay, Suminot, ug Misalip. Pero sa Area 3, Hulyo 3 o Hulyo 17, pulo ka mga lungsod, diha mo apil sa San Miguel. Ang dili sa pagadian, Hulyo 9, ang schedule dili, Hulyo 9, ay, apil pa diha ang Hulyo 2. Hulyo 2, Hulyo 9, Hulyo 16, 23, o 30, kay lima manika, Huibis. So, ganun, kada Huibis man sa pagadian. Kay naadir sa pagadian, ang daghan pang walay sugang nagitab nun. Nya, katong magpataod, katubitang walay kaugalingon nga luti na nagpuyo sa mga public places, na sa mga katunggan, wala man na sila kuryente hangtod karon, dili na sila muagi og engineer's office. So, kay dili mo muagi og engineer's office, mukuha mo og Certificate of Indigency. Di na mo perma niya na ang kapitan. Kung di mo perma ang kapitan, bisan o kunsihal, basta motisipay nga indigent ka, di na ka muagi o engineer's office. So kung kay, sa engineer's office manggod, pangitaan pagkagtitulo sa yuta o building permit. Mauna nga, kada Huibis yud ang RMC dili. Katong mga pilog RMC, tanan, ginana mo, abot mo alas 8, kay magparehistro, alas 8 media, sugdan yun. Ito nga naman ni sa Adlaw. Ah, magkakita og seminar nga ito nga alas sa Adlaw. Naragid sa Santuri ko uno. Pero, i-consider ni na mo, nga briefing rin siya. Kay ang continuing education seminar, diri man sa Radyo Kidlat. Kay out of 121 literary cooperatives sa Tibog Pilipinas, 45 ra ba nga adunay kaugalingon nga registration managihangyo tanan nga minagitana kay ang continuing education seminar sa mga palisiya din sa Amsuri ko uno diri mabati sa 103.1 Radyo Kidlat. So mao na siya ug katupong mga topic sa demand side management pagdaginot og kuryente matag karon niya iapil po na namo diri sa Radyo Kidlat. Munang maminaw yun, no? So, mauna siya mag-igala. Karon, ang 31st ara, kaya doon namin nangutana, katong MSHAC chairman na to, Istanbulig, si Mr. William de la Reyes, yun siya nga, dugay na kung may wala nagkita. Nang alang nga, na-postpone man ang pagpahingin ng magma. So, magkita na po ta, by yung sila ang niya na base karong September magpaigayan man ginagmagma ang Samsuri ko uno. So karon kay wala man na dayon ang magma kanang ara ika 31 ng annual regular representative assembly kay namala sa constitution and bylaws mo nang among gi-anticipate nga magpahigayan yung ara, no, Agosto 15, kay third Saturday of August naman siya. So, pag-abot sa pizza 17, Lunes naman siya, niya, mga unom kaadlaw, magsugo na po ang mga activities sa Amsuri Kuno, kanang gitawag og CSR, Corporate Social Responsibility. Okay, alas 9 naman di ay, so, ito na yung pakapini, no, ang paibalo alang sa mga membro sa Men in Motion Dancers Association Incorporated, registrado po na siya sa Securities and Exchange Commission nga ugma pohon adlaw Sabado, August 27. Adunay programa nga ipigayon, anniversary program diha sa LGU Beach Resort sa Tukuran, no? Alauna sa hapon ang arrival sa mga miyembro, magsugod ang programa human sa dinner mga alas 6 na, na sa gabi. Kay mag-overnight man kay bati man ang magpaginog program niya adlaw, muna nga pahibalo no mga miyembro sa MIM nga mga 200 kape na mga miyembro ni ana nga muapil yun muna kay nagasaulog man sa 24th anniversary celebration ang MIM. So next year silver anniversary na dayon. So atong gipasalamatan atong mga sponsor diri sa Radyo Kidlat sama sa RC Star News pinagi ni Mr. Christory Rabones. Ang pagdumala sa ARA Graphics na sila mo itigbuhat ng RC Star News, sila po itigbalita sa mga kalihukan sa Tulikuno o mubuhat po ng slag kalendar. Salamat po ni Mr. Amy Lumasag o Attorney Margie James Lumasag na nadawat na namo ilang supply sa coffee mate o sugar there sa Radyo Kidlat do isa kaadlaw. Thank you so much. O sa Pilias Friendship, ang tagiya si Ma'am Ina Pilias, tagdumala sa Pilias Friendship, uban sa iyang mga staff, si Hildo Hinugin, si Jay Tejano, o si Ryan Judaya. Tulo na kabuok. Buat po na silang mga printing, printing jobs, o sila ang pinakabrato o bookbinding dakbayan sa pagalian. Salamat po sa tig supply og tubig dili sa Radyo Kidlat nga makaapil po ng mga empleyado ni Samson Ikuno o kining mga security guards, no? Alfred's Water Refilling Station, street dili sa Samson Ikuno sa Tumoy nga Bahin, San Jose District, ning dakbayan sa pagalian. Ug usab, salamat po sa Barracks Water Refilling Station sa May Bana Street, Haduol, sa Old Barangay Hall, sa Lumia District, Nindakbayan sa Bagadian. Salamat kayo sa itong mga sponsors. O sa itong mga listeners, labi na ni Fernando Bangay Siso, na kanunay na itong maminaw, kaya iya pong i-share sa mga borders diha sa Balangasan. Sa ngalan, sa Samson Ikuno, pinagi sa itong board president, Engineer Edmundo Denari Jr., ang director sa District 6, dumani na tigbaw gipo sa San Pablo, presidente po na siya sa Junta Direktiba o caretaker po siya sa
1: Radyo Magbating.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Plus. Kung ikaw nagkape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod dini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Radyo magbating.
2: Oras, alas 9.
1: Radyo magbating.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Mayong buntag mga kabagting ug kabalkada sa nanang Daklit Balita alas 9. Nadakpan sa mga operatiba sa City Intelligence Division Management Unit sa Zamboanga City Police Office ang usa ka lalaking ang giingon nalambigit sa extortion sa usa ka pribadong pantalan sa Baliwasan Seaside, Zamboanga City. Gawas sa pagdakop sa suspect, na-recover usab gikan kaniya ang usa ka armas de fuego. Padayon ang investigasyon sa kapulisan samtang gianda maangay mga kaso batok sa nadakpan. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27 Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
1: Radyo Bagting.
5: Alas 9:06 na, what happened to this? Wait sa ha? Kaya murag doon na siya problema. Ah, nga naman eh. Ah, wait sa. Mayong buntag, ganun yung tanan. Kabagting o kabalgadas, welcome to this to ang pag-panaguban sa kahanginan sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Alas mag-bati tanyar magdungog. Alas 9, ito na sa alas 11 sa buntag. Mm-hmm, nga naman ni siya. Unsay nahitabo ni ini nganong naingon ani man ni siya. Double check na to ang atong linya karon kay mura man ni siya tala. Murag tala. Oh, di paspas. Close na to ni. Sige. Double check na to. Hello kaninyo tanan kabagting kabagting may buntag. Welcome sa makausap pa sa itong pagpanaguban sa programa ng Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Ako ang inyong higala sa kahanginan, nagnigisang koy sa balat ng radyo, ang inyohang koy sa Jay sa kahanginan, ang makikauban kaninyo hangtod matag-adlo ang Sabado, no? Ah, nara. Nidra de siya ikuan, i-close ang OTS. Anyway, happy birthday sa mga nag-birthday! Happy anniversary sa mga nag-anniversary sa tanan nga mga dunay gipang sa ulog karong adlaw. Ang sama niyo gipang sa ulog. Hello may pag sa ulog kaninyo. Hinaot pa unta nga malipayon mo. Hinaot sa kanunay mga kabagting. Mura gina mo nga pangindahay kanunay diya sa inyuhang kanunay mong magmalipayon. Kaliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, gumikan lagi kay ang mga pagsulay lumalabay lamang.
6: Radyo Bagting!
5: Diba? Mura dito magpadala sa mga pagsulay. Kaya mga pagsulay, usara na ang mga panuway. Kapaling, ahuman na mong pamahaw. Apan sa upay pamahaw, dihang dapita. Parihan ako. Hala, sige, enjoy. Paspasig jutay. Kaya ron nga, dili mo mga pas mo. Kaya liso, darabag ka niya mga pas mo. Kaya bitaw, magyama-yama arang nga waa kang ikaw rang usap. Mura kag tala. Bitaw, guys, kaninyo. Happy birthday, happy anniversary, happy burial. Malipayon ba magburian? O dapat daw magmalipayon kay katong mga tao nga nimbiya sa imo ni taliwan na kay aron nang dili magulanon o gingon man mapahulay na sila sa dayon. Gani ko galing gibulagan mo sa inyo mga hindi gugma di ba ka sa inyong banner asawa inalang dayon pahulay sa dayon. di ba? Morag na yung katapusan nga pulo nga inyuhang litukon nga to sa inyong mga uyab. Nga to bagkaha sa inyuhang mga long time partner.
4: Radyo.
5: Apan kung anusan nagdugay na mo kay ay hapahinoon nagbinua. Nagloko ka rin naman. Hindi ka rin nahuli. O di ba? Ano diyon? Pahulay sa dayon. Morag na siya ko.
4: Radyo.
5: 0938-207-7614 ang atong text line kabagti kabalkadas. Again, 0938-207-7614. Muna ito ang text line number. Alang sa inyong mga tawag or diba ka inyong mga mensahe. Dari sa ito ang pag-panaguban sa programang Tulog Pinoy. Again ha, 0938-207-7614 Muna itong text line number. Alang sa inyong mga tawag or mga text messages. TJ Monterde, puhon.

0: It's already 9:17 in the morning. Ayan, ikaw na ba si Mr. Wright? Ikaw na ba si Mr. Wright? Ang uyab ni mo, live and write. Naghana good, oy. Nagingon na the best ka talaga. Nabito daghan kayo gnawong. Daghan ko yaw. Hindi magkuntin itong usa. Dapat kay hakpuntanan. Nagkadalo-dalo ka, girl. Or nagkadalo-dalo ka, boy. Anyway, it's already 9:18 in the morning. Kim Chu, Mr. Wine. I don't know, naniwala ba kayo na mayroong Mr. Wine? Pero meron ra siguro na si Mr. Wright. Pero mahimo nang si Mr. Wrong. Hey, good morning to Rachel Bert Arcelias. Good morning, Patunog Pinoy lang. Tanan nagtanaw sa imong live from Tulangan, Pagadian City. Good morning to you po. Ma'am or sir? Rachel Bert Arcelias, hello, good morning. You can message me sa akong Facebook account. Kung naka-online mo karon pero wala mo ipan-text, no? You can message me. Aron nga mabasa na ito ang mga mensahe sa akong Facebook account. Ang ako'y sa J, K-U-Y-S, J-H-A-Y. Wala itong Facebook account, ha? At ang Facebook account, ha? Is ko'y sa J, K-U-Y-S, J-H-A-Y. Wala ito ang Facebook account. Aron nga ito ang mabasa ang inyong mga mensahe. If ever online mo, pero wala mo'y pan-text or pan-tawag, pwede kayo niya pa nabun na mo'y data. Pwede kayo mga mo chat sa kuha. Ako ang Facebook account, ha? Ko'y sa J, K-U-Y-S, J-H-A-Y. It's already 9:19 in the morning. Let's have a short break. I'll be back.
1: Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag uskabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Southon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akon bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kag epektibo.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ni ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Target Line. Food supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Radyo Bagbag.

It's already 9:30 in the morning. Balik ka dire sa ito pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. Good morning to Andy Dacula. Pa-request ng song na Parting Time. Good morning po. Gikan sa may Altachera Patiguma. Good morning. Taga Altachera Tiguma Pagadian City. Kumusta ang Tiguma today? Okay, 0938 007 7614. And also 0954 286 3758. Again, 0954 286 3758. And also 0938 007 7614. Good morning, guys. Magpatunog Pinoy lang. Hello daw sa tanang mga Villaroses family in Bavilla Flores. Rather, good morning. Other one, good morning, guys. Jay, magpatunog Pinoy sa kuang kaugalingon nga nagkaunog ng ka. Uy, panghatag og ng ka, be. Sa tanan nga prutas, ng ka is the best for me. Hangol kikog ng ka, good, promise. Di pero dili pwede isagol ang prutas. Kaya kung tiyan, di pwede magsagol-sagol o prutas. Dapat kay usa ka prutas lang ang kanon. Bawal magsagol. Kay ang tiyan, magkarambula na dayon. Everyone, good morning, Kuis Jay. Magpatunog Pinoy sa tanan nga naminog karon sa pamilyang Inodio. Good morning. And also, good morning daw sa mga Antipuesto Gantiga family and also De Los Trica family. Bigyan nga Greg De Los Trico. Good morning. Just my Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Hello, guys. May buntag sa imuha. Magpatunog Pinoy lang ko sa mga naminog karon sa mga program. Pwede mako-request ng Parting Time. Sige, tayo play later. Ito na yung request nino. Ato pa ning kamutan nga ma-play na to na yung request, ha? Hello, guys. Good morning sa imuha. Labi na gyud sa tanan nga naminog karong buntaga. Patunog Pinoy lang sa imuha, guys. Jay. Punta mag-everyday na imong program. Di gyud siya pwede. Kaya... One, tawag ani. Doon ay mga lakaw, usahay nga dili matag na. So sayang ang program nga mabiyaan, di ba? So muna nga sa third day lang, kaya sa third day, kaya talagsara ka ko doon ay lakaw. At sila sa third day gani, kaya upo ko ka program, kaya you know, unexpected na to siya. Ipahulay sa to, di ba? So muna, sa third lang, kaya mag-uban muntag sa third day o Sunday, kinaman ko po sa kuan, sa hunis sa kagahapon, di ba? At least sa usa kasi ba na madunggan ko nyo balik kaduha sa entertainment, ha? Pero sa kuan, kining balita, naraman ko kada adlaw. Gawas lang kung doon ako yung mga lakaw. Live, ganun. Pwede kayo ko niya madunggan. Naman, hello, ko SJ. Good morning. Ingon man, magpahuni. Magpahuni. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan daw ng mga Albius family, good morning. And also daw, good morning sa tanan. Nga mga Manisan family, gikan kang Grace sa Albius. Good morning, taga-asa si Grace. Daga salamat sa pagpaminaw. It's already 9:34 ng umaga. Dito pa rin ho kayo nakikinig sa programa ng Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. Kasama ang inyong lingkod. Ang nag-iisang koy sa balad ng radyo, ang inyong koy si Jay sa kahanginan. Requested song Parting Time alang sa tanan nga mga mahiligon nga musika. Good morning once again.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Sunful Plus Gold.
1: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santun Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santun Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santun Plus Gold.
0: Santun Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santun Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santun Plus Gold.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
4: MC1 Hardware. Radio Bang Bang.

0: Radyo Pagpating!
1: It's already 10:12 in the morning. Balik na din sa pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Pagpating. I keep on loving you. Irene Severano. Sige, ipalayo ng iyong paghigugma nga ito kaniya. Maskin pag kapila nakakipasakitan. Maskin pag kapila nakagiila dugtaman. Basta kaya keep on loving you paghihapon ng style lang eh. Nagingon, ikaw rin giloko. Ikaw rin gibinuangan yung love, lagi ta ka. At the end, kaya dito, doon na po yung laing gilaw. Unstoppable lang yung feelings. Mara siya ga octopus sa walo kabuk ang kasing-kasing ang lugar. Anyway guys, it's already 10:13 ng umaga. Hala sige sa mga nabisi na og preparar karon og sa ilahang lutuonon para paniud to. Doon na nayuban kay nagplano sa ilahang lutuon panahon sa udto lami kay magnilatag munggos, di ba? O di ba ka kining nilatag munggos? Nga ang suba kay karning tiil sa baboy. Nay tiil sa baboy, nay baboy yung silingan diha kay kitngi sana. Kitngi din lat din pakan-a lang pud siya. Aron nga kuan na dilira tantong sakit. Saya hang buon. Ha? Ano gingon bang kung mangita kag sudan nga kinuha dito sa imong silingan pakan-an na lagapilhan. Kaya aron pod nga dili ra siya ming mingkaon man ka ani. Kamasakpan kay mingkaon biya ka ha. Ingon pa gani ka nga lami pagkaluto. Mao na diha. Yan ara na ang atik mga bulati. It's already 10:40 ng umaga guys. Ang uban kay gusto nga mag inununan ra gihapon. Bahala no, bahala kung sa sudan basta kay dunay sudan sa paniudto, mo ka na pila ka importante. Usahay manggod dunay asawa nga di ka balo muluto. Magsalig pa kung ano sa muli si Bana kay mo ipalutuon. Di ba tuga-tuga man di kag minyo din pagahuman kay di ka kabalo muluto. May pay na bakol ka na lang. Di ba? Nay mga kuan diha nay mga bakol nay mga pungkol kay daning kamot ko na pa maning kamot ug taman para makaluto. Nay uban nga mga asawa kay nara sa balay gani dili ka balo magluto. Dili ka balo maghuna-huna sa ilang bana. Lami kayo dili pasanayon po dili puuhon. Gingon huna-huna po rin taon yung mga asawa ha. Huna-huna ninyo nga ang laang inyohang bana kamo gani gipili kay nagdahom sila nga iniog uli nila gikan sa trabaho makahi humanamog na namoy hinikay diba pero ang resulta kay inig uli sa bana mapay maghikay kay si asawa di kabalo. Samot na nga ang asawa kay tinimplahan kay dili islami kaya human parata po ang iyon ang uban kay di na dayon mangluod-luod na murag wapa. Diba nagingon bang practice mga asawa nagingon pag practice og luto dihang dapita rundi ka masawayan si mong bana ha. Kung dili pa kabalo mo luto ay sagyo pog minyo. Astilan. Mga diha. Swerte tong mga bana nga dunay asawa nga kumayo mo asikaso og bana no. Lami mo digamo. Di ba? Pwede swerte to. Katong mga bana nga natunong sa mga asawa nga igura mo kaon. Di ka ba lumuluto? Daghanig bitsin. Ako'y bana, sus pastilan. Bitsinan, hirot, ginako ang bitsin, usa sa imuha mang yahoo. Nahago kayo ka, no? Ba na bigyan makalagot ba sa inana, no? Na ikaw bana ba? Naningkamot kagdaman, bulad init, init kayo, nag-antos ka, pag uli paniudto, kay gusto ka muhigop og sabaw, e pagkahuman kay pag-uli ni mo, kay usay, kay walay hinikay, kung namang galing ni Lungag, ang sudan kay sinugbang buwan, niya ang paniudto ba kay lami dunay sabaw dihang dapita, di ba? Oh, di ba? Ya ho man yung na firme na lang bulad, pagka pagkamparata, bulad po pagkamparata, parata na. Sa mukha kayo ay. It's already 10:18 ng umaga, guys. Ay, kasi magka-relate hanggang mga nagpaminaw karon ng mga mag-uuma. Ayaw man ng mga asawa, kaya magka-relate yung karong mga panahuna nga igura mabasa ilang kamot ang mukaon. Kaya lagi dili mag-lutog sudan. Dili mag-hikay o sahay, kinabisig tabi. Dong, nagaw na ka, dong. Hawa pa pa ako galungag, dong. Kaya sa may gibuhati mo di ha. Ay, dong, ay, nabisig mo ko, dong, ay, dahaki grason. Ang asawa, dari magin mahot na grason. No? Ati nga labi tatan yung mga asawa, ay. Ano lagi sila mahot na grason, coins? Pwede mangutahan na? It's already 10:18 in the morning. Sige, padayon ta sa tuwang paghatag pagdagad sa inyong mga mensahe karang buntaga. Ipadangat din sa text line ang 0938-077-614. Hello, Kuya SJ, mayang buntag, magpatunog Pinoy lang. Oh, hello daw kang sa Kalunod family and also Tampuga family. Good morning po daw kang Ariel Ibanias. Good morning, Ariel. Hello guys, mayang buntag sa imuha, yung mas mga kawanan. O mayang buntag po, maninood, mangka, maning tinood-on ka. O di tinood-on magunin mo, kaya dili makamata. Magpadingol-dingol lang. O, di ba? Mapaya, grabe hapon guys. O, isa yun, gabitsin na hot don. O, isa yun, karon nga mataba, matagam ba? Para man ay patagam sa asawa, bitaw, o di ba kaabana nga, mo'y nabilin sa balay, din dili ka ba lumuhikay? Dili ka ba lumaghuna-huna kung na ang ikisay na nanguan na nangita o dunay mapakaon sa pamilya. Oh, di ba? Hingga mo pong mga anak, pananglitan, nga kamo'y nabilin dia sa inyong balay, ay punta mo sig cellphone. Ay punta mo sig katulog. Sige, mag-practice o kamatay. Haharag na ini o maabot rang saktong panahon. Oh, di ba? Abutan lang na saktong panahon, ang tamang panahon. Matulog ralagi mo forever. Di na mo kinahanglan pang suguon sa inyong ginikanan ni Handapita. Basta kay mintras nga pa mo gikuha. Pa mo gikuha ni Kuana sa pa mo gikuha ni si tawag ato. Gikuha ni San Pedro. Oh, hala sige, lihok-lihok sa ni Handapita. Ha? Alas just 20 na tong oras. Hello guys, may buntag sa imuha, magpatunog Pinoy lang sa Perez. Oh, hello do Perez family. Kang Glory Fifth Perez and also kang Christopher Perez. Good morning. May buntag usab diha sa May Otigbao. Good morning. It's already 10:21 ang umaga, guys. Dari paghihapon sa pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Dugang linga, walang ganin yung tanan. Garong buntaga. Hala, sige, nagloko ka rin naman. Hindi ka rin nahuli. Hala, mauna diha.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Cellphone Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Cellphone Plus Gold kinaayo ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Oras, alas 11.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount

0: para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Og mamay mo usab nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Pagpating.
3: It's already 10:32 in the morning. Ang anong ningkay, butog unto, lakwang nabutang din eh. Anyway, halasagi, tala.

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 10:43 in the morning. Ayan, Bini-Bini by Iniego Pascual, mga kabagding. Dari pagihapon sa pagpanaguban sa programa Tunog Pinoy. Alas, sige. Happy na kita alas 11 na. Hopefully, nakatak ang namog nilong ag karon mga kabagding. Nakatak ang namog nilong ag karon nga. Okay na dayon. Wala na yung problema. Diba? Parang may pinaka-importante karong mga panahuna. It's already 10:43 ng umaga. Dirita sa inyo ang mga mensahe karong buntaga nga gipadangat diri sa ito ang text line pagihapon. Hello guys, Jay. Good morning sa imo ha. Good morning po. 054. Mayo nga buntag. Mangutan na lang unta ko kung nasaan siya. Sige, ito lang ning kwanon unya. Ito lang ning sabutan. Hello guys, Jay. Good morning sa imo ha. Yung masama kabanan da sa Radyo Bagting. Regards lang ko ni Kamaring Dars. Uy, nain ang regards ni Kamaring Dars. Kinsa man siya. Sana all na. Hello guys, Jay. Good morning sa imo ha. Patulog Pinoy lang sa kuang kagalingon. Lonely karon. Kaya, saan siya? Gibyaan daw siyang hinigugma. Ano, magmagulaan nun magkakunibyaan kasi mo hinigugma. Dapat magpasalamat ka. Di ba? Ano kinahanglan tayo magpasalamat sa mga tao nga ning biya sa tuang? Kagumigan kay gibiyaan nga kanabot pasabot ning biya siya wala sa ginay sa tuang. Di ba? At the same time kabagting ano kana kining biya siya sa imo habot pasabot gitagaan kanya kagawasan. Kagawasan nga aron ka mga magmalipayon. Diba? Mag-gool-gool na hinoon kay gibulagan ka kamatay. Nagingon dili lang siya kaisa siya ilalaki. Dili lang siya ay babae. Kung wala kay swerte sa bayi, sibog sa bayot. Kung wala kay swerte sa laki, so, sibog sa mga tumboy. Ano, raman na siya. Ano ba? Malay mo! Ang imong kapalaran, kay tuwara rin dito si mong kapwa. Imuhang kapwa-kapwa. Kapwa-kapwa, paano ka gaginawa? Diba? Ano rin na siya, coin? Ang kapilan na kagipasakitan, gihatag na ni mo ang tanan. Ang resulta kay pasakitan, paghihapon ka, kagihapon ka inap. Ayaw hilaki ang tao nga ning biya. Diba? Hindi gingon ba, kung ugaling gibiyaan ka, magpasalamat ka, why? Tungod kay siya ang dunay nawala sa iyong kinabuhi. No? Maligingon, importante imong gihatag ang tanan. Imong gihatag ang imong pinaka-the best nga performance. Performance imong paghigugma, performance imong pagatiman, performance imong pag-tratar sa iyaha. Tanan nga performance imong gihatag, di ba? Pag-usap pa nga mata nga performance diyan na bahala na ka. Basta kay wa ko'y giingon. It's already 10:43 in the morning, 46 rather in the morning. Dari paghihapon sa tulman nun, guys. Okay, dugang lingaw lang ganyan yung tanan. James Reed and Nadine Lostri, hinahanap or hanap-hanap. Muna pinakalisod ka ron. Ibulagan na gani ka, pangitaon pag yun ni mo.

It's already 10:49 in the morning. Ayan, nahahanap-hanap. Oh, hala, sige, pangitaan di ha. Hanto di mo makita. Kung di mo siya makitaan, awa, nagkikwisala, anayana. Anay, ayaw mo paghalap-halap karo mga panahunan. It's already 10:59 ng umaga, guys. Hala, sige, wala tayo yung oras, yun hapit, no? Ngayon sa tanan ng mga nagpaminaw garon, sukat ka ganina, hangtod ko ng mga oras, ha? Salamat kayo sa inyong pagpakiguban ka na ako until next Saturday. Next Saturday is July na. Ay, nako, dalera sa adlaw, eh. Ngayon mo, goodbye na to sa month of June and hello to July. Bakit ang bilis ng panahon? Bakit ang bilis ng kanyang paglisan? Ika'y nilisan, iniwan, ipinalit, di ba? Ika'y sinaktan. Okay, ayaw pagpapikto na ng tanan ko. Anyway, salamat kasi pagpaminaw ka na ako. Bahala o gusay sa baan ra kayo ko dire sa radyo. Importante kaya naghihapon ko nagtikaw-tikaw, no? Oh, salamat kayo sa mga ginang nga ang uban kay namalong og radyo kay banhaan kayo ko kay nangasaba ko kay naigo sila sa akong istorya. Bahala na mo diha nangabukol mo. Bitaway, salamat kayo. God bless. Katapusan dalit lang ako kabilin sa inyo, ha? Oh, Maki, dilaw sa mga mahiligon diag dilaw karon. Hala, sige. Nagdalag lang na imong mata. Nagdalag ang pamanit. Salamat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kibalkada, aniya na BBC Daklit Balita alas 11. Ipahinom naman sa Commission on Higher Education Kunsyad ang publiko na hangtod 30 tao lamang aplikasyon alang sa bagong Pilipinas sa Merit Scholarship Program. Ang maong scholarship naghataw og suporta sa mga balayronon sa eskwelahan, stipend allowance alang sa mga kwalipikadong estudyante nga mosulod sa kolehiyo o Technical Vocational Education and Training Programs. Aron mahimong kwalipikado, kinahanglan adunay general weighted average nga dili moubos sa 95% o apil sa top 5 graduates sa ilahang batch. Kinahanglan usab nga incoming first year college student o adunay combined annual family income nga dili molapas sa 2 million pesos. Ang mahimong beneficiaryo kinahanglan usab nga mo-enroll sa mga prioridad nga kurso sa mga CHED accredited higher education institution. Aplikasyon himuon pinagi sa online portal sa BPMSP, pinagi sa pag-upload sa mga kinahanglan dokumento sama sa PSA birth certificate o pagpamatuod sa kita sa pamilya. Makadawat usab ang mga scholars og 45,000 pesos nga stipend og allowance matag tuig o adunay academic excellence incentive nga 18,000 pesos sa matag termino alang sa top performing scholars. BBC Daklit Balita alas 11 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudla na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayo akong kilid nga naka hindi nyo ko dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Na ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sin tanakapin sa Buena Vista.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na magkatulog. Tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kaubang si Lady Antonia.
6: Yes! Welcome na usap sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Shout out sa itong mga kaubanang mga hanginon. Kumusta man in town mo diha, mga kaudiyaka, ha? Ay, aniya na po ang sabaan sa kahanginan nga usa kahanginon nga DJ. Oh, wala in si Lady Lana! Lady Antonia. Ay, kumusta man ato mga nanay, mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy, mga manay, mga manoy. Aniya naman po si Lady Antonia, dobi on sa may atong buhaton dire karon na nagtikoko na mo diha. Oh, shout out ka ninyo. Uy, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Sabi atay numero, mga kaudyaka. Di ganyan na ako ikuli, ikakuli sa inyo, ha, mga kaudyaka. Oh, kay kuan, mga kaudyaka. Oh, maura na itong numero, pero ihata ganyan na ako sa inyo. Balag na ginusara rin eh. Pwede ka ninyo ipadangat inyong ang pa-joke time na tuwa sa 0997-765-9923. Mauna itong numero, mga kaudyaka.

Huwag ninyo nakuha, hinay kay Momo type. Erteng, hinayan ninyo mo type, mga kaudyaka. Uy, unya, paspas kay kumo istorya mo. Oh, sa mga tigpaminawan di ha, nagtikoko ang balik ko. Ingon pa ni Kapitan Dato, Harig Panias. Maana na ganis kapitan sa kuwang programa mataga kuan ba adlaw. Oh, pansin naman ni magpagret man ni siya para ingon guwapo ba. Aga syempre po. Ah, ang inyong mga pa-joke time, ipadala lang ninyo mga kaudyaka ha. Kanay mga tao nga bisanong saon atong palipay, di gyud malipay. Igin malikayan mga kaudyaka nga nay mga butang ikalipay yung ta nato pero ikasakit man sa uban. Basta kay tuloy-tuloy lang. Oh, shout out jay kanay mo, Ma'am Janice Delphine. Shout out dati nimo guwapay, ang gi-shout out si Ma'am Rizaldo. Shout out in taon niya si Ate Jane. Ate Jane, shout out kuno sa imo Ate Jane. Inubanan sa akong bangs. Kaganina ako na po ning gitriman akong bangs mga kaudyaka. Ginungagan ako, ibantog na dahil siya nga medyo nagka-separate ang iyahang lives mga kaudyaka. Tungod kay nakulangan na rin buhok, medyo atras naman niya itong buhok. Ay. Ah, shout out yaga ninyo. Aga syempre po. Ah, sa mga nagamit na sa tuwang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, padayon lagi ng taon mo ha nga o makigduyog sa tuwang mga produkto kay para ma-avail ninyo ang nindot nga panlawas. Ubay-ubay ba ni atong mga produkto mga kaudyaka nga angay. Pwede gid kay ninyo nga i-text mga kaudyaka ha. Kung asa mo nga lugar kay gipadala gid nako ni Ate Jane ang akuang mga kudigo diri mga kaudyaka sa mga lugar kung asa ma-avail sa mga parmasya. Shout out po di ay sa tuang mga kamulog biyahe pag-amping mo kanunay sa pagbiyahe mga kaudyaka. Ah, kay grabe gid kaligyas ang dalan niya mapadulong kaslain di kanya sa luon. Mag-amping gid intawon mo kanunay kay pertig yung ligyasa ha. Nunya wata ka balog napay mo abot nga mga bagyo. O mga unsa pa ng mga di na to inaasahan nga mga panahon. May mga panahon nga krisis na po yung mga panahon nga iligyas kayo. Basta mag-amping mo diya. O ba niyo, Lady Antonia? Unsa may nindot nga sunata, bi? Ako gining ipatukar sa inyo mga kaudyaka kay para ganahan jud mo. O kaniin niyo ha. O kay kabalo ko, ganahan mo ha ni. Mubalik na po, Lady

0: Anyorin.
1: Ay, espageteng pababa at pataas ng pababa. Kuya, o kay Sunata, mga kardiyaka, mura magpresyo sa gasolina, pababa ng pataa. Mura pong purol ni tatay. Shoutout yung kaninyong tanan. Speaking of, sumakit ang likod ko. Atir tayo, nangugat ang likod ko. Sumakit na minhod ko. Daga mga butang mga kardiyaka, nga nun, naminod na imong lawas. Usa ni Ana, mga kardiyaka, wala nagpangsiyon ang imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nerflex Capsule. Usa na siya kaprodukto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga higala, ha? Lindot kay ni para sa inyo, kay makatabang sa pagligon sa inyong mga ugat, pagpakunod sa kasakit o discomfort o papatektar sa imuhang nervous system. Abi ninyo mga kaudyaka, digyod lalali mga kaudyaka nga manghaway inyong kalawasan. Yan ni Apil Rabakag Sumba. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga dako kay tabang. Para sa inyo, halabi na gitong naay ng haway ng mga kalawasan. Ang paminaw sa kamot og tiil na gipang tusok-tusok. Onya, kung gusto ninyo mga kaudyaka, bitaw nga, kana bitaw ang atimanon ninyo ang inyong mga kabukugan. Kini adunay essential vitamin B1, B6 o B12. Makatabang pagprotektar sa pagmaintain og simsog sa paglihok sa imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag mga kaudyaka nga Nerflex Capsule. 18 pesos per capsule mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong mga lugar. O kung naa mo diyan sa may North Cotabato, naadya sa naadya sa Antipas Butika Simon, naadya sa may PNB Pharmacy diyan sa Antipas North Cotabato, LM Pharmacy diyan sa Antipas ingon man. Kung naa mo diyan sa President Rojas North Cotabato, Daya Life Pharmacy o Daya Life Care. Unamos Carmen North Cotabato 3D Pharmacy, Matalam North Cotabato, Dia Boteca Manya og M lang North Cotabato, Pharmacia Surya og Pharmacia Anika. Kuna po mo sa Libungan North Cotabato, Nadia Libungan DS. Muna siya itong mga pharmacia, ha? Aga syempre po. Oy, shoutout di kanimo Lady Antonia. Ala oy, nagunsa naman ni pa. Ayaw mag-comment sa akong FB Live nga kana bitong tag-usa ra inyong i-comment kay luoy kayo ang mga ka-comment og plus star. Oh. Sa man si kuan ang iyang mga comment kay down up down manginanay mo ayaw ninyo i-comment og putol-putol yung comment mga kaudyaka kay luoy kayo tong mga ga-comment og plus star kay musaka na bitaw ang comment di na mabasa. Tag-usa ra mga kaudyaka, tag-usa ra i-comment mga kaudyaka kay luoy kayo ang mga nag plus star comment to nya TY unsa man ninyo. Down, pulling down. Ayaw, Anabel! Kusiyon ko ng tingkoy ni mo, Anabel, ha? Ayaw nag-comment o kwan, Anabel, baby. Minugbo nga comment, Anabel, kay luoy kay itong mga naguna sa imong comment. Di na na akong mabasa pag musaka ang comment sa FB Live. Luya po, Dani. Uy, puro raman ni mga putol na imong comment. Sayuhan ako na kuan, ay. Charak! Aga, syempre po, ay mo kalimos gitawag na Verticure Capsule. Kaning Verticure Capsule. Dako kani siyang tabang labi na gitong mga naay problema sa ilahang pagpanimbang sa kalawasan. Kana bang kuan mga kaudyaka, muraga matingala ka nga, muraga gada, bakilid ka mo kuan. Kana bitaw nga kanang problemado ka sa imong lawas kay muraga kakalipo. Unya, kana bitaw nga bati ka nga, kana bitaw out of balance ka. Unya, aga kahilo ka. Labi na utong tutok mga kaudyaka, gamit mo sa gitawag nga Verticure Capsule. Syempre po ang kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. Pwede kayo sa inyo ang mga lulog-lula diyan mga kaudyaka, nga nawala ginang balances panlawas, ha? Ipa-check up na inyong mga lulog-lula. Labi na halos taga-adlaw na nga magkakalipong mga kaudyaka o halos mawadaan ang panimuot. Antonia, shout out, di lalim ning taas ta. Uy, sige ratag kapakong. Sana all, sige kapakong. Ako mga kaudyaka, bisan na lang yung tao pag sanghid sa ako ang wagyan yung tao. Di, gyan maapot. Shout out, yaka ninyo. Ang kaning Verticure Capsule, ang inyong buhaton mga kaudyaka, magpa-check up, gin mo una. Aya mo mutumar mga kaudyaka. Kay basi, di na, vertigo, punay mo na batian. Ang kanilang akong gipasabot para sa mga naivertigo. Ang ato ang Verticure Capsule. Okay, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, shout out ya kanimo Lady Antonia. Shout out sa akong lolo Antonias Maria o Frederico, guwapo akong bangon gagahulat sa imo magtingog. Mamiria Bugoy. Oh, shout out ya kanimo ingon man ni Cyrus Aiseba. Shout out ko sa akong ugangan Mama Zulita o Papa Charlie nagtanaw og TV. Oh, shout out dia, wa naminaw sa tuwa pero nananaw og TV. Ito, shout out. Aga syempre po. Oh, shout out di ay sa mga karinderyahan kuno naglanog-lanog kuno atong programa diya karon mga kaudyaka. Mag-joke sa tabi pwede kayo mumalain diya mga kaudyaka ha.

0: time. Usa ka adlaw ni Anik, ano yung joke gikan ni Brian sa Zamboanga City.
1: Hoy!
0: Usa ka ano ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Ang anak nag-eskwela na sa ilang tulunghaan. Perte na niyang singuta sa ilang gihimo sa eskwelahan. Ikapoy in town siya pag-uli. O sa diyang sa pag-uli nila mga kahudyaka. Tugan in town sa siyang amahan. Tay! Tambling-tambling biyami sa akong... Dito sa among PE sa school ganina, kapoy kayo.
2: Ah, unsa?
0: Ingon ko ba? Tambling-tambling mi sa among PE ganina. Kapoy kayo.
2: Daube, unsa may naitabog nagtambling-tambling ka dito? Hala! Nagtambling-tambling. Hala! Ningon ba ako sa imo dahil nga ayaw pagtambling-tambling na ka kay makita yung tao ni mong pante. Kaulaw po nimo ay nagsayal man dahil ka, oh! Kita yung mong pante ba ni... Na naunsa man yung tao ning bataa nga. Nagsabaon ka kag piin ninyo. Kay... Di pa karsones na ka? Kaulaw ning bataa ni. Tay! Unsa man? Wala man makita akong pante. Ay maayo kay wa makita imong pante ano man ang ulam kag purol.
0: Wala man ako makita akong pante kay bisan nagsayal ko kay gisulod man ako sa akong bag akong pante para di makita.
2: Hoy, naunsa ka man?

0: na naunsa, maning bataang, anong isolod, maning...
1: Hello.
0: Para di makita ang bante. Naunsa, maning tao, maning bataa, wa maning na-orient si iyang amahan, oy. Alam tayo, mas ako mang kape nga, makita akong pante mo nang napag-isipan ko na ilagay na lang sa loob ng bag. Malaya akong nakapagtambling. Ah, grabe naman eh. Ay, shoutout po sa mga kamulo pa diya o paminaw sa itong programa o niya nagharay-haray na mga kaudyaka kagay panugnaw na. Ah, shoutout sa kanimo, Lady Antonia. Nalipay mi nga, nakadungog na po sa imong programa. Matag-takna sa imong programa.
1: Kalok.
0: Ito, shoutout sa kaninyo. Baliko na ako ang gitawag na Verticare Capsule. 18 pesos per capsule. Oh, makahatag yung kainin yung protection sa inyo, labi na yun sa mga naay problema sa gitawag na vertigo. Lady Antonia, malingaw kayo mi sa imong programa. Dudoy ni Bulwa Medina. Shoutout sa kaninyo doon. Oh, anyways, mubalik ras Lady Antonia, pero talagang dalia aning sunata. Katong request og mamang sorbitero ani ana.

Ya sabay-sabay tayo. Ah, shoutout din kaninyo, sabay-sabay tayong magsayaw mga kaudyaka. Anyway, so inaday tagitawag Memo Smart Syrup sa mga bata, mga kaudyaka ba? Ay painom o gitawag nga Memo Smart Syrup. Oh, ang kaning Memo Smart para sa mga ginikanan kung inyong anak dali ra malimot, lisod maka-focus sa eskwela, apili na gyud na mga kaudyaka og Memo Smart Syrup. Kay para preparation sa ilang pagtuon, oh, para di na kaayo mag-struggle mga kaudyaka ang inyong mga kabataan. O para maka-perform sila ayo sa ilahang pagtuon. O niya ang may tabo mga kaudyaka. O kanabitaw nga nindot ang ilang performance sa klase o nadali ra sila makasabot o ma-recall nila ang kuan mga kaudyaka. O ma-recall nila ang mga leksyon nga gitudlo sa ilang maestra. Ingon man ang mga leksyon mga kaudyaka nga gitudlo po nato sa ato ang mga anak. Memo Smart Syrup, 200 pesos per botilya ni siya mga kaudyaka, ha? Shoutout na diyan sa Maya Puroka 24 Regla Kasisang Winida po, shoutout de kanimo Into Family. Lanog-lanog ko na akong tingog. Aga syempre po di ay mga kaudyaka natin Memo Smart Capsule. Tagaan atong bili ang atong pangunahuna. Nakabantay mo, nag-viral karon mga kaudyaka. Oh, katong Kapinpin Brothers ba kaning si Sir Gabin? Muni nag-viral karon. Usa ka vlogger mga kaudyaka nga ang iyahang pangapo sa social media puro la palipay. Oh, pero usahay manggod mga kaudyaka, di na to makumusta to mga tao nga permi lang kalipay ang ilang ihatag, ilang ipakita bitaw. Wata ka balo mga kaudyaka. O nga katong mga tao nga grabe magpalipay. O mauday po ito'y usa sa mga tao nga bug o kanang napoy bugat nga gidala-dalas ilang life. Ang pangutana. Oh, di ba mo ingon man mo sa ako nga Antonia, malingaw gid kay miss imong programa. Ang pangutana, nakapangumusta ba mo sa ako, okay ra ko? Makita ba ninyo mga kaudyaka nga ako'y problema? Importante kay mental health karon mga kaudyaka. Ugos na gamitan nato og maginom to og gitawag nga Memo Smart Capsule. Oh, ang Memo Smart Capsule the best magud na siya kanang vitamina labi na gyud sa ato ang pangutok. Natural, konektado bi atong emosyon sa atong utok mga kaudyaka. Oh, kung kulang ka og nutrisyon sa atong pangutok, diha na mo sulod ang stress. Di na nato mabalanse kung unsao nato paguna-una sa mga butang nga dili angay dapat problemahan. Oh, usaha ibitaw mga kaudyaka, kanang aburido atong utok. Oh, tungod ba na sa ka-stress, tungod po na sa kabilar, tungod po na sa sobrang pagpanarbaho, pagpaningkamot, pero wala itong itagaag bili ang atong panguna-una. Oh, kailangan na itong Memo Smart Capsule. Oh, ang utok sa hamtong na ginahanglan ng sustansya aron magpabiling alerto o positibo. Usahay tungod sa ka-stress, kakapoy o lifestyle, dari na tamalimot, di sa maka-focus. Unyahinay ang pag-recall sa impormasyon. O atong gamito ng Memo Smart Capsule, adunay kombinasyon sa natural o herbal extract. O essential na nutrients nga clinically studied nga aron makatabang sa pagpalingon sa atong memorya. O true, ugatag ang number Antonia B kay mag-send make joke. O pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time sa 0997-765. 9923, mauna siyang numero. O gamo kalimot na apote gitawag mga kaudyaka, ha? O nga... Yes, atong itawag nga Nature's Give Purple Corn Coffee. Kanipong Nature's Give Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, the best kaayo ni siya, labi na gintong mga taong kanabitong mahiligon ng kape. Kaning itawag nga Nature's Give Purple Corn Coffee, mga higala, okay, lami ang lasa, healthy, og tasog, antioxidants, pwede kay ikapulis inyong pamahaw. Protektado ang inyong lawas. O niya, bisan wa pa mo nakapamahaw mga kaudyaka. Inani kanindot, ang atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, labi na gyud. O, labi na gyud ang gitawag nato nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lady Antonia, basi na nangitag trabaho diya, kanang dali ra mo init ang o. Murag akulo ka. Antonia, always minaminaw, there is Danaw, Surigao City. Shoutout sa kong boss, Angie Galo, o iyang mangod, Ronro, nagtugsok. O sabi, nagtugsok ni, ha? Basta nababog na ang panahon, kay daghan kay pwede matugsok. Bananakyo, barbecue, kamotekyo, Argelin Dainé.
Asa niya gitugsok ni Argelin Barbekia? Kani bitong gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee? Anak kanindot pag yun mga kaudyaka, kanindot kay imong pagbawas. O kana bitong constipated ka, kanang ang imuhang tiyan mga kaudyaka, bloated. Kana bang matingala ka kay perting dakuhas imong tiyan mga kaudyaka. O matingala ka mga kaudyaka kay unsa manig kargado manig hangin ni akong tiyan oy. O abi ninyo nya di mo ka bawas bitong basta-basta. O ang nakanindot na mga kaudyaka, ang kaninga gitawag nga kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, kinatabangan mo nga ma-regular ang inyong bowel movement. Inana siya kanindot, amo mangutana, agtumos mga parmasya kung asa available ang atong mga produkto. Ay mo gyud mo kalimot ana mga kaudyaka, naas mga parmasya. Huwag ay mo kalimot, dari tayo gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, kaninga, Nature's Gift Vision Pro Capsule para ni sa inyuhang mga mata, diha? Mga mata, diha, mga kaudyaka nga nang lilisik na dahil hindi mo na talaga maklaro ba? May mga panahon, mga kaudyaka ba nga? O, kanabitang gusto ni mo klarohon ang mga butang pero imong mata mo hindi kaklaro. Gamit kayo ni gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Whether we like it or not, pag maidara na kita mga kaudyaka, gabon-gabon na atong mata, nanatay mga makita nga wa nila nakita sa mga batanon. On sa mga lugar. Shoutout diri sa Pitan City, Akailar Fuentes Family. Shoutout ni kanimo Maria Jose Akailar. Ingo man Janice Muhana, Gina Balesta, sa kungugangan na adiris kabadyangan kadilingi, kadingilan. Ingo man ni Angel Dimicilio D.I. Tuas Damolog, Flor Balwit. Always ang tanaw sa imuha, live Antonia. Shoutout ni kanimo Lorraine Ando. Dias Kanayan, Mamatas Costa, Diskel Family. Kabalo ba mo ang kaning Nature's Gift Vision Pro? Usa ni siya ka-advanced eye health supplement. Especially gihimo aron makatabang sa pag-atiman sa imsog ninyo nga pananaw. Nindot kay ni siya mga kaudyaka, ayaw gipasagdi ang imong mga mata. Hatagi in tao nagsuporta matag-adlaw. Okay, wag yung tao mga kaudyaka gatrabaho nga di mo gamit og mata. Ba? Antonia, pasound og hawak mo ang bet. Chris Liam, kamo bitaw, nagsige na lang mo hawak mo ang bet. Maribeth, Tumawan, Jacqueline Padaw, Celia Tungan, ingaman ni Golden Aya, sayang palangga ko no diha nga ginganlag Peter Pan. Ikaw lugar Stinker Bell. Anyways, paki ay sa atamo balik rapos Lady Antonia.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Kaya nga iman ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligi ako liha.
3: Ano ang palingki, ano mo nai?
2: Mais. Sikol.
3: Yung kung bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung isimul niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
2: Katong pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata, na ako nangumah. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
9: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Sana all.
12: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no!
12: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakong ipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
4: Wow!
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Mayong hapon mga kabagting ug kabalkadas, anen ang Daklit Balita alauna. Gipadala na sa DSW Field Office 9 ang ikaduhang batch sa Quick Response Team aron matabang sa Disaster Response Operation sa Maasim Sarangani Province human sa magnitude 7.8 nga linog. Lakip sa ilang gitanyag, mao nga paghatag og init nga pagkaon na pinaagi sa mobile kitchen, psychological first aid og women-friendly space alang sa mga evacuees. Ingon man ang pagtabang sa pagdumala sa mga evacuation center o pagmonitor sa mga kahimtang sa mga internally displaced person. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Pila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Ining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: Rag, rag, radio, mag, mag, ping, ping.

0: Radio Van Van Ting。
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup. O niya, napod na siyay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. At asan yung balakan, weh? Ubani ako sa tanan kong mga pangandoy. Laylay ako uban sa tingog mong mananoy. Aga ka ako taliwala sa akong kakapoy. Sa tumang pagbakho o pagdangoy-ngoy. Ayaw akong pasagdi sa gisubay kong mga dahan. Wa ko hisayri ang unsa may anaa sa unahan. Anino ko lamang ang nagubay sa akong agianan. Gisandig ko sa kahitasan ang unsay sangputan ni ining tanan. Kanindot sa kinabuhi kong ikaw anaas akong kiliran. Sa pangandoy

0: Kasalanan ba ni ibayuhin niyo? Atod kaninyo sa pinaka-the-best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rin na, oh, kabalo ka na, parihar na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehar ba siya o dili. Oo, nakita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kung sa may imong gigamitan aning Wonder Herbal Oil?
2: Akong sakit sa ngipon.
1: Mm-hmm.
2: Wala, sir, akong kuan, akong sakit sa likod, akong mga, akong lawas bisaw, sir, kay siyempre, kuan na ta, may edad-edad na, sakit yun.
1: So, nagamit ka aning Wonder Herbal Oil o niya ang imong mga sakit-sakit sa imong kalawasan na ulian?
2: Na ulian, sir, kaloy sa Ginoo. Salamat yun ka sa inyong produkto. Samot kay Kuya Card, naigi.
1: Okay, sige. Salamat kayo. Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
2: Si Judith Pulbos ni sir. Purokdos, Malaubang, Uzami.
1: Uzami City. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am, ha?
0: Unana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, epektibuha, eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Turang buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin ninyo kana inyong mga baboy ni piske nagtambok baga kay gunod. Lami ay, lami humbaon. No? Oh, ania kana inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na dagko pag yun. Nindot gyud ang Wonder Animal Vital. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vital.
1: Kinsa yan ni sir?
3: Jonathan Mission. Aga kuan barangay Paraiso, Labil.
1: Kumusta man inyong paggamit ani aning Animal Vita?
3: Okay man sir, maayo man. Atong kuan among gi karne among baboy ba.
1: Uh-huh.
3: Kay kuan man tro kanang sa graduation sa among bata.
1: Uh-huh.
3: Niya kay wa man madayon ang graduation gi ihaw na lang namo. Among gitilawan ang karne perti man pud ang lami aning karne aning Animal Vita.
1: Anya, ang sabi niyo bantayan?
3: Oo, may mang tubo ang mga baboy namo. Gusto mong ngaon man.
1: Uh-huh.
3: Oo, nagay kay sa kabukbaktin karon akong gigamitan.
1: Uh-huh.
3: Niwang kay ni sir. Oo, oh, gikan pagkuha na ko ba sa nag-edit to kay ipagalaman na mo among anay.
1: Uh-huh.
3: Ya, among kuha na mo among bahay ni sir among kabuok. Akong gigamitan po Animal Vita karon ara ko. So, na kayo magkaon. Sige, nagsiyabaw, muduol ka. Kay mga ipagkaon.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya, Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: O niya, kumusta man ang imong paggamitan ng Wonder Banaba Plus?
4: Nahira sa uban ako ng tilawan, oy.
1: Bago pa ka naggamit ng Wonder Banaba Plus?
4: Bago pa. Namo ko silingan po namo nga nagamit ba, nangay man sila kay... Wapo ko nung sulayin ako ng Wonder Banaba Plus nga alas magsalita na ko. Sulayin na lang kay maayo dyan ang tambala nang.
1: Oh. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
4: Ay, ang akong sakit kay akong likod. Akong likod dyan akong hibate.
1: Mm-hmm.
4: Sakit yun. Ayun, nung akong mga paa, maunang mag-exercise na lang po ko kay kerti masakita kay 64 na biya akong edad.
1: Mm-hmm.
4: Tama ko ikuan ka ng UTI.
1: Na kayo
4: kay. Kulit ko batang akong dilid.
1: Mhm. Onya imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. Onya karon kumusta naman?
4: No, wala na din ang ihi po nako, nidagana.
1: Mhm, nindot gyud kay magamit anang Wonder Banaba Plus gyud kanon nay. Kinsa ni pangalan?
4: Juan Sir Binbinida Nida kung ngalan Sir Nida Padli taga Mukas Kulambogan.
0: Una na ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya Carl, sigrit na ko akong mama o papa o akong igsuon. O tanan na lang na minaw studling sa mga garay. Minaw may dire sa yawan, impasug ang bukid doon. Pag-aray ko akong lula, lulo, silang Merlin o Johnson. Dayon request kong song tong kumpos nga buhi. Salamat kayo ni mo, Kuya Carl. Asa man ato. Sa akong asawa, si Kimberly, o mga bata, Jabki, Bibi, Muli, Isil, o Jubert. Inami sa imong program karon, Tata Ilim ni Kuya Card. Salamat. Kuya, si June Abs ni sa Candies. Magsaysay, pag-aray ko akong barkada diya sa Artadi, ilang buboy, Viga, o ni Toto Viga. Salamat ka ayon ni mo, Kuya. Shout out kang Risa Pubadura. Magbalik ta para sa atong duha ka mga anak. Kalimta na to ang nangagi, mahal pa rin kita. Kumusta sad sa among duha ka anak nga si Precious og Nicole? Ikan kang Oliver Iturma from Tabugon, Cebu City. E mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya naginabog. Ay, Vitron Drops na eh. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
5: Kinsa gani ni ma'am?
6: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuagan. Baling siya, ma'am.
5: Ma'am, unsa imong experience ani atong Vitron Drops?
6: Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko og triplet, kay nang gagmay kay sila ba naglibo ko og unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog og pagdidi. Nya kay nakadugog man ko sa Wonder Radio nga naay Vitron, nagpalit akong bana dayon ako silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoo. Abti kasi lahat ng matay nga kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
5: Alerto kayo.
6: Kuan mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan ng Vitron Drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Katong mga kaigsuna na to, diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulugon, dugay matuog ba? Sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
7: Pangalan ako si Diding Kahita, sir. Barangay Ulim po, General Santo City. Akong apo, sir, kaya itong wala pa kayo ng Vitron syrup. Hindi siya nagtahan po kaon. Tapos itong inom na siya mga isa kasimana. Ganahan na siya mukha o niya nakakurot na siya o tayong puan. Bali, puan, duha ka battle.
0: Duha ka...
7: Okay na siya kay mga ayaw naging siya.
0: Gakwa na siya. Yeah. Na.
7: Oh. Oh, okay na siya karon.
0: Kusog na siya mukha on karon.
7: Oo, oh, maayon na siya mukha on. Hindi na siya mukha on.
0: Sa una. O niya, pili edad sa imong apo karon.
7: 5 years old.
0: 5 years old. No. Okay na ang iyang pagkaon karon.
7: Ah, oh, bagsik na kayo.
0: Bagsik na kayo.
7: Mga rati na gani.
0: Oy. Okay. Salamat kayo. Salamat kayo
7: sa gitong sirap siya sa inyong produkto.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na to diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Naminawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron tablet. Ma'am, kisa ka niya itong pangalan?
8: Si Emilia Floy, Aboy Bamorante, taga Barangay Tabon, Bislig City, Surigo del Sol.
0: Okay. Ma'am, kining nakadawat niya sa imuhang text, dali sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet? O gaunsay na kayo, ani?
8: Kanto ang nagtista to akong anak, kaya ako di man ko makakita. God, kuan ko, diabetic ko, nanay katarak akong doha ka mata. Then, kining diabetic, dili man jud ka makatulog ani, makatulog kag mga isa ka oras, to nga sa oras, niya makamata ka, rinawa sa balik og tulog. Manang mupayat pag-ayo ang lawas sa ka diabetic. Niya so, karon kay...
0: Diabetic ka, unya, giswayan ni mo paggamit ka ng Vitron tablet, kaya dili ka katulog?
8: Oo, nag... Okay, di man ko katulog niya. Sige, man ko paminaw aning Vitron tablet niya. Daghan d'yo kong madunggan mo to. Nitisting d'yo kong palit niya mo to nga. Ang akong tulog yun, mag-inom ko mga 9 p.m. sa 8 p.m. sa gabi eh. Pagkahigda d'yo na ako mga 9 p.m. tulog na yung ko pagka... Pagkabuntag, uguntay purma na ko paghigda. Mora po'y purma na ko pagmata. Nindutay yun ang akong tulog. Tapos ang... Pasa pagbawas, nag-normal na po ang bawas. Kaya maglisod, magbawas, lagi ng usa ka diabetic. Manang masamog taas ang sugar. Nag-normal akong bawas niya. Dili-luya akong lawas, lagsik akong lawas karon nga nakagamit ko ang Vitron tablet.
0: Salamat ko sa kanunang paggamit. Garay ko Kuya Cards kang Ronily Manong, manang Joseph Karen, Song Datana Olvia. Garay si Gloria Irana, taga Quezon. Salamat kay Kuya. Ako si Vicky Murkida Satap from Barangay Liliungan, Murkida Family. Shout out ko sa akong kaugalingon, Kuya. Salamat kay nimo, Kuya. Mag-greet ko sa pamilyang si Roy, yung akong anak nga si Jirilito si Roy. Nagpa-greet yung mama si Jeremy si Roy ng nalapaan na Pikit SGE Bar. Mag-aray na ko ang mama, magpapa nga naminaw si mga karoon, nagpag-aray si BPN. Salamat ka inyo mo, Kuya Kai. Kaya pag-aray ko sa akong ugangan, ako diha sa Balangigay, Bukidnon, silang Papa Boy, Arsenal. Pag-aray si Ding Corpus ng Barangay Marbil, Matalam, God is good all the time. Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon, ano na mga, kanabang kuan ba, kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kaya taas kang sugar, kanyang atong Wonder Herbal Coffee, wala ni ko'y dao kay, ang gigamit pagpatamis ani kay Stevia man, choke ragyod, wala kay angayang problemahon kay, ang gigamit pagpatamis si Stevia o niya, di po ka ni kulbaan kay, nindot pa ni kay Imor po ni herbal kaping akong natilawan nga, dili po lang to, o niya, dili po manimaw herbal, gin ba? Lami, gyan, sa lakton ka pag-istory, lami o mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig at mga kaigsuunan, hanga, kanigyan atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee, parte lami ah. Lami, gyan ng Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan, digpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo goan, kape ka ng Wonder Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha? Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Pero kung nakay almuranas o di ba ka colon problem, kana pong ato ang Wonder Himo Aid. Okay, mama na atong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang, kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina ni mo gamitan o Wonder Himo Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na po kisalig sa Wonder Himo Aid. Ay, ato na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon ng unsao na ha. Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himo Aid niya. Napo kay colon problem, pwede po ng Wonder Himo Aid na to ha. Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati nimo dali kayo nga kanang muinit imong uba, kay taas kay ka og blood pressure. Maka kaon gani ka kanang gahuboy-huboy nga humba, wa na. Aksyon nag-ungot imong tangkugo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot, kanang aksyon na og kanang gahi. Ang imong tangkugo ba niya, mura na kag una-una kan gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower nang imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpamina. Pero katong mga kaigsuuna nato karon nga kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init ug ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas, oy labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na income ang pamilya, makakaon pa mga paniutog pa niya. Ang bingi mo na yung kagalingon ay, pag ino, mag-Wonder C+. Kanang Wonder C+ ba? Mama na nga itong vitamin C nga, mutabang, na i-capsule ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasyag Butika, o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup ana, para sa mga 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup na gani mi drops ana para sa mga bagong na tao taman 1 year old na i-drops ana kanang Wonder C+ ha. So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mogamit ka anang atong Wonder C+ ha. Nay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nay 2 to 12 years old nga Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Wonder C+ nga capsule. Yatan po yung asawa ko na maganda, walang iba kundi si Baydang Matanwil. Pag-greet si Abubakar Palaw ng Kibayaw Carmen. Rita ko akong palangga nga si Pluki o si Macdo Amping Kanunay. Sa Hayatan Family, Gawahan Family, Binataw Family, Saway Family, Digbas. Kung lulu-lula nga naminaw, request lang kong song, nandito ako. Bet ko kang Loloy Manoto Quezon Bugidnon sa Lipa akong mga igagaw Fernando Ligan, Iva Ligan, Hasmin Buktot Ligan, Milda Pacquiao. Kanan na lang niya sa Lipa Quezon. Nagreed si Inday Sibial rin sa Arakan. Garay ko akong anak kasi Jane Trazunag Yambana, si Chris Arabijo. Diya sa Simpapak Lala, Simpak ni din Simpapak, Simpak Lala, Lano del Norte. Nagreed Rini Boy Trazona. Pag-aray lang nako ang Kamparan Family, pag-greet po ko sa Pasko Family. Urok dos Luhong Antipas na Minaw Perme. Ato na yung balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Init ug ulan, giantos ko ang tanan. Sayo sa kabuntagon, kaumahan akong padungan. Wala baliha ang kasakit sa kalawasan. Lamang sa maayong kaugmaon, ikaw akong kahatanan. Ahiyo mo lamang ang sa kakapoy ko makahupay. Mga paraig mo makawa sa akong kalaay. Labi na kong sadughan ko ikaw mo pauraray. No ibayaw ako sa dako og tumang kalimay. Matag dapat sa imong kamot sa akong lawas, ang muhupay sa gibati kong kakutas. Singot nga mitulo og sa aping miagas, sa imong hapuhap mitangon og mihubas. Padayon sa imong pagpangga kanako. Sa kakapoy di gayon ako mahugno. Di lamang gayon ikaw batio og kahago kay giampingan ko ikaw sa matagot. Dili man palasyo ang atong pinoyanan apan puno sa kalipay ang atong panag-uban. Timos nga gugma ang naghari sa duha ta kadughan, bisan ang kalisod kanato dili makapuka. Pait ang kinabuhi sa usa ka mag-uuma. Ay sama sa usa ka sugal ang pagpananomda. Sama sa pagpaninguha ko sa imong gugma, buhaton ang tanan lamang maangkon ang maayong bunga. Gugma sa usa ka mag-uuma lang kaninyo yung tanan. Mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Oh, may silangan pa ba? Diba kinitingog si Bing Rodrigo, no? Ay mo kalimot mga pinalanggang tigpaminaw nga nagiday balak writing contest dere. No? Anya, welcome good ang tanan kung gusto mo magpadalag balak. Kaya naman tayo premyo. Tuo day mo kanang kwa ni, kanang wani premyo nga, naman ni premyo gun. Dinagko mo ni atong premyo dere. Ang atong first prize kay 3,000 mi, anya. Second prize, 2,000. Ang ato ang third prize kay 1,000. Inanglan lang magpadamog balak, inyo lang pong kanang ninduton po ninyo ba? Kanang napoy, rhyme mo niya. Ang pinaka-importante yung guys balak kanyang ipada, maabot siya og 5 ka istanza. No? Niya, kanang kada istanza na to, kinanglan, ang minimum 4 sentences, yun na, no? 5 ka istanza, niya, minimum of 4 sentences, muna yung ipada dari sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Dayon, pwede LBC, GRS, pwede po da GNT. Ang ato man lang address kay Kuan, RSV Building. Porok Ono, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano ra? Abot mo na diri kay daghan na pong nakadumduman ng RSV building. Oh, dayon. Ina na lang ka simple. Dayon, gawas ana, kaning ato ang kuan, kaning ato ang tudling sumagaray nga balak writing contest. Pwede po mudawat og entry ipaagi diya sa Messenger, dito baka sa page, no? Pwede pod. Dayon, kinanglan ang balak kanyong ipada kanang napoy. Apoy rhyme, unya napoy topic, di kay gasalaag ba? O muna ito yung kinanglan, so tibuok, Visayas o Mindanao nga kamaong mag tagik o mga pulong, kanang mga Ludabi ba? O Ludabi. Pwede na ipadaan ninyo kay si Kuya Cardo, willing yung kayong muhatag o kinabuhi anang inyong mga balak kay ipadaan. Dari maluoy po muna ko, tarong nga po nyo, so what kay, buting lisura, bipon basahon ang balak, o matarong hanay, no? Kay kada bulan, mag-proclaim tag winners. First prize 3,000, second prize 2,000 unya sa 1,000 din ang atong third prize. Kanang first ug second ang maghatagan na RSV Life Care Marketing Incorporated ang third nga sa 1,000 si Congressman Attorney Marlo Bangkoro sa First District of Sambuanga Sibugay ang maghatag pod ana. Pero madto nako, ano man koy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radyo Bagbaking. Oras, alas 2. Radyo
2: Bagbaking. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katauhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Mayong hapon mga kabagtingog kabelkada, sana nang daklit balita alas 2. Voluntaryong gisurrender ang wala ko mga loose firearms ngadto sa Sambuanga City Government at also sa ka-turnover ceremony kagahapon Hunyo 26 isip kabahin sa kampanya batok sa illegal nga mga armas. Sumala sa lokal nga pagamhanan, ang maong inisyatibo resulta sa pagtinabangay sa komunidad, Task Force Sambuanga, AFP o kapulisan, aron mapaligo ng kalinaw o kahapsay sa syudad. Ang matag voluntaryong nag-surrender sa armas, gihatagan usab og usa ka sako nga bugas o grocery package. Inyo na batyan daklit balita alas 2, ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
1: Radyo Bagbaking.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhay.
7: Ang pwedeng sumali dito at sa ating game players, always play within your means, play smart, play safe, and play responsibly. And now, to officially kick off our 2 PM draw, i-welcome na po natin ang ilang lotto players who will serve as our panel of judges. Game na rin maghatid ng panalo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo! And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Bago ang karambola ng mga numero, silipin muna natin ang highlights ng ating pre-draw procedures kanina.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, Nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable team selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lucky 2 and 3 numbers for the 2 p.m. draw. Nasa tickets nyo na kaya? Alamin na natin yan. Tara na! Let's play Lotto!

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahay ang lawas. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makikipan batok sa bad cholesterol. Hini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang naila na ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan, 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-02-8888. Tawag na!
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
4: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud
5: ni murag magpangita na ka
4: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
5: So karon gimintin na lang nimo,
4: gimintin lang nako ang akong paginom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
3: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Samsung Nutsia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wala daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
12: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus 2 lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maoki

0: ni ang tulay aron mahawas kamo gikan sa kalisod. Kapit us og gapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09380028888. Tawag na!
1: 4th week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Balita.
3: Mayong hapon mga kabagting ug kabalkada, sana nang Daklit Balita Las Tres. Malampusong natapos sa ATRT-C9 ang lima kaadlaw nga training on rice-based integrated farming system natong Hunyo 22 hangtod kagahapon Hunyo 26 sa Pagadian City, nga gitambungan sa 27 ka agricultural extension workers gikan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte ug Isabela City. Gitinguha sa maong pagbansay nga papalambo ang kahibalo ug kahanas sa mga partisipante sa integrated farming aron madugagan ang production kita sa mga mag-uma umapaligo ng food security o climate resilience agriculture. Inyo na pati ang Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ani ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gid sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na
6: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Mark po, no? Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
9: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagbag.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharawag tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal of Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Radio Banting Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang ang graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daklit Balitang.
5: Kabag di kabalkada, anya na BBC Daklit Balita alas 4. Porma ng gilusa sa Department of Agriculture ang Animal Vaccine Development Program nga nagtumong sa paghimog mga bakuna batok sa nagkalain-laing sakit sa kahayupan aron mapalig-on ang livestock industry sa nasod. Kinihuman na pirmahan na ang Memorandum Agreement tali sa DA o Central Luzon State University. Ubos sa mga kasabutan, manguna ang Center for Transboundary Animal Diseases sa research og development aron makahimog luwas og epektibo mga bakuna nga angay sa kahimtang sa mga sakit sa kahayupan sa Pilipinas. Sumala kang Francisco Chu Laurel Jr., dakong ikatabang sa programa sa pagpugong sa mga sakit sa kahayupan o sa pagpalambo sa produksyon sa sektor sa agrikultura pinaagi sa science and technology. Dako sa papagtuon ini makatampo kini sa papaligon sa food security sa nasod pinaagi sa mas himsog ug mas produktibong industriya sa kahayupan. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting ni Shadow Florence sa FEMA maayong hapon.
2: BBC Daklit Balitang. Radyo Bagting.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing food mo, ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Nakapagtabas na ako Kuya Boy sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron mag- kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. O bisita ha-usap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Rock Radio, Bag-Bag, King.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz. Ang radyo bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian. Radyo.

0: Pabuwi naman ang papremyo sa 5 PM draw magmumula sa dalawang numero. Super easy lang maglaro ng 2D Lotto. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. You win 4,000 pesos per 10 peso play pag nagmatch ang two numbers nyo sa winning combination in exact order. At sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 22. And the second number is 23. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 22 and 23 in exact order. 3D Lotto players, kayo ang next na maglalaro sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8TV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Isa pa! Abangan!
0: Digit Game Players, ito na ang papremyo ng 3 numbers ninyo. 4,500 pesos ang instant cash prize pag nagmatch yan in exact order sa 3D Lotto winning combination. Pwede rin mag-Rambolito System Play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Sa mga Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 0. The second number is 1. And the third number is 2. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 0, 1, and 2 in exact order.
5: Radio Magbating.

0: Said Celebrity Kojic Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagbabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Sed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
0: Set alert! Set alert! Huming pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Set Marketing Health Testimonies.
2: Kung manakit man ako mga tuod niya, mga batang namo, amon ang kuan na plus. Kaniya to panyawan karon kaingon man ang announcer sa radyo nga kuan, seed liniment ang akong gitimanan na. Seed liniment. Unya, inig pagkagabi, mga plus ko. Maayog yad siya. O, nang piraminti may nagbalik-balik og palit. Lita. Mga sdang. Tagog pulupon.
0: Health Testimonies.
3: Ang Sed Marketing Incorporated, nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutathione Soap.
4: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
5: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
6: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma mangitag paagi, aron mahatag ko nimo og karuway.
7: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawag mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa.
6: Palayon ako. Dili ikaw nga akong kikinahanglan.
7: Ako ang imong gigugma dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
6: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
7: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
6: Wa ko maginahanglan mo. Palayo!

0: Mike, ilong datkog. Usog nga.
1: Husto na. Husto na. Pasige kanta niya. Tabay ko may balik sa kani.
0: Dili na ka na mahimo. Kay patay ka na.
1: Buhi ko. Wa ko mamatay. Buhi si Fanny.
0: Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan.

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw magagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O karuna ni ala yung sumpay ni atong sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha!
1: Gaw, Fanny. Kaluin ni magawoy. Huwag akong magtuo nga mamatay kag sa'yo, Gaw. Pero unsaon taman, dili man kapugan ang kamatayon. Pero Gaw, ayaw ka palaka. Dili na kapasagyan sila si Tia Isper o si Tio Felipe. Atimano na ka sila. Labaw pa sa imang pag-atiman nila. Ako mo imupuli sa imang dapit, Gaw. Buhaton ako ang tanan. Aron, hingpit silang malimot ni mo. O ako na cute ang isipo nilang anak.
2: Ayaw d'yo kabalaka, Gaw Fanny. Kay pasalig na ako ni mo. Mas buutan pa ko kay ni mo. Rinan, dali, Julie, dali.
3: Ha? Kwan, diri lang ko, ma'am.
2: No, dili mahimo. Duol diri.
3: Ngano, ma'am?
2: Gaw, Fanny. Ni asirinan, Gaw. Nahibaw ko dako kay sa gusto ni mo sa buhi ka pa. Pero ikaw, bisan ka may, wa kay gusto niya. Pero like kita, Gaw. Kay ako, nagkagusto ko ni Renan.
3: Ma'am.
2: Dini atubangan sa imang lubong, Gaw, Fanny. Renan, moangkun kong nagkagusto ko ni mo. Dali, padiol pa na ako.
3: Ha?
2: Gaw, Fanny. Ako na si Renan, ha? Gaw, Renan, haki ko. Gusto kong musaksi si Agaw Fanny sa atong love. Sige na.
3: Ayaw, ma'am.
2: Sa inyo. Ayaw kong ina nga bayot ka. Di ka makamaong muhaw kong babae. Naibaw kong lalaki ka, Renan.
3: Ma'am.
2: Busa, sige na, haki ko. Haki ko.
4: Sana ako nakita. Naghawak sila si Renan o Caroline at tubangan sa kong lubong. Si Renan, nakikahawak siya ni Caroline. Natintalagit si Renan sa ikat kong ikagaw.
3: Mom, buhay ko. Gusto na. Buhay.
2: Renan! Titukmad ko ni mo.
3: Ma'am, girespetaran di ka. Giisip di ka agawon. Utang-butla. Ayaw kong tuduing makasahan ni mo.
2: Renan! Renan, asa ka! Ayaw kong biyay, Renan! Buset, bayot!

0: Pag-uso kayo si Ma'am Caroline. Maguna-una. Ubisabot ka, dili ko ganahan niya. Panyama, ako nang miabot. Si Renan. Panyang? Oh. Waitaw. Waitaw din si Payag. Oh, si Panyang. Ligaw sa tingali siya. Kahit uunin pa yan, ha? Ayon mo ka ito paingon. Panyang? Diin kagikan. Nga namin lakaw naman sa ka. Dili pag-iing na naman di ka? Nga dili ka magawas-gawas payag? Labi nag-adlaw? Diin ka ba?
1: Dito sa menteryo. Mudo aunta ko sa lupo.
0: Oh.
1: Pero wak ko mulahos. Kay nakita tamo si Caroline dito.
0: Oh. Nakakita ka nga.
1: Oh. Nakakita kong naghawak mo at tubagan sa lubong ni Fanny.
0: Unsa?
1: Nasaksihan ni Fanny ang inyong gibuhat. Ug nalipay ang kag ni Fanny, Renan. Nalipay sa nagkahigugmaay na kamo si Caroline.
0: Wa, may relasyon.
1: Ha? Unsa yung relasyon? Naghawak mo niya moingon kang wa mo'y relasyon?
0: Basta wa, may relasyon. Siya lang ang nagkagusto na ko. Pero ako, bisan gamay, huwag ko gusto niya. Gisultihan natin ka, anak. Huwag ba?
1: Pwes, palayo niya rin, anak.
0: Huwag
1: magkagusto niya. Pwes, likay siya. Aron dili ka matintal. Aron dili sakitan si Fanny.
2: Oh, day! Ano ka?
3: Ang akong anak, gidingki. Tabagi ko, kuliyat.
2: Day, doon kayo na akong isimbya sa kahinginan. Nga mo kaambit kitang sedle na mituel. Kay mauni tinuon nga mo tabang na to. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sen Marketing o sa Sedle na mituel may usas sa pagipinsa sa atong kaugalingon. Labi na dyan sa dingki. Why lamok na makaduol ni mo kung mo gamit ka sa Sedle na mituel? Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sedle na mituel. Mawaila ang liniment oil na tinuon nga mutabang o mupangga na to.
4: So kahit karon kuliyat, mugamit ako sa Sed Liniment Oil o ang akong tibuok pamilya kay dako kaayog gasto kung madenggi ka.
2: Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
5: Kung kahimsog sa kalawasan ang isgutan, Sed Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang o kusgan ng mga sangkap nga Panyawan Herb, Luyang Dilaw o Mangosteen. Anaakaroon sa usaka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi. Sed Panyawan Plus. Hinimo kini sa Sed Marketing.
6: No approved therapeutic claims.
7: Kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuodeo niyang makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. Sed, alam sa kahimsog.
8: Ang kuna, ang hinanaling kayuhan sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Paminawa ka rin atong testator karon o unsay natabang kaniya sa Sed Marketing Products.
9: Ay, taon-taon na gagpumusir na gamit ang Sed Liniment. Gani, ginagamit ang una panahon o kanang maglisog kong tulog ba? Nang tukar-tukaran ko sa kong insomnia, usahay kay busy lagi sa trabaho, kay naaman lagi tapod sa radyo, busy ka din taon sa atong mga kanang paningkamot mo nang usahay maglisog ng tulog. Ginabanyo sa ginako sa lawas before kumatulog ang Sed Liniment. Muna nga, maayogin siya sa lawas. Wala gin ko'y ikasulting kuhan kundili. Nindot gin siya o gipikto sa lawas. Kay makarelax yun ang imuhang lawas panahon sa matulog ka. Marilib, maka-feel ko ka ng nindot sa lawas. Baka ng prisko niya, maka-feel po ko ka medyo init, anak. Kaya kanin naging usahay, di na po batig tulog ba, kay daghantag yun na una. So, gihimo na lang po na ko kung patulog ang kanang haplas nga Sed Liniment. Feel na ganyan siya sa kuang kuang routine ba. Kanya, kung asawa po, muha-banyos po sa kuha, muha-plus po dyan. Siya po, banyos po ko siya, ha? Maugin ang yung ginagamit ang Sed Liniment.
8: May gali kay natabangan mga higala igsuon sa SED Liniment Oil ang produktong herbal sa Seed Pharma ug usab gidistribute sa SED Marketing. Mao kana ang tinuod nga pagmatuod sa kayuhan.
7: Inyo nabatian ang programa nga maghatod kaninyo dugang impormasyon ug kaalam. Hatod kadto sa SED Marketing. Agtighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
10: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas. Paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-SED Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba ug panyawan herb, ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa SED Marketing.

0: Huwag ka makikwesto. Presley, kayo siya. Sakitan siya. Kay mahal ka usab ni Fanny rinan. Nagkadong uka. Nahigug mausab ni mo si Fanny.
1: Unsa? Ngano nakasulti ka? Ingon na. Ngano? Pasa ka. Usay buhaton mo.

0: naman sa ibuhatan ko. Mutuo ka, sarinan ko, mutukan ko niya. Sa unang higayon, wa sa mutuo nga ako si Fanny. Pero kanon, karon gusto kong sultihan ko, sarinan sa tinukon.
1: Karon, ito kisulti mo. Masabta ko. Nganong maingon ka nga? Nahigog ba usap na ko si Fanny? Nganong nagkasulti ka na? Unsa ka nang gikuha mo? Unsa ka nang putos? Unsa si Soda na?
0: Dawata kini Renan.
1: Oh. Kurta? Teka kurta? Nganong doon na kini? Diinin mo?
0: Ayaw na pangutana kung diinin. Dawata. Og tabangi kong hatag ini sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Dawata, ihatag ni sa kauban ni mong mga saop.
1: Di ini mo kini kwarto. Usi. Mga alas. Ni aki mga alas. Kusibuti pa sa buti ni. Ikaw ay nagawat sa kabtangan ni Senyorita? Ikaw ba?
0: Wa.

Edwin. May pagbati na dinis ako kasing-kasing alang kang Rinan. Pero maglisod ko pagpatuo. Maglisod ko pagsulti sa tinuod nga ako. Tugon kay Laksot.

Ay, namatay siya. Huwag ko na siya makita. Dili may magkapalayo siya. Tingnan niyo makita siya sa mga saob ng nangita niya. Dili ko munong pakitaon ko siya. Tingnan niyo may balik siya sa langob. Adoon ko siya.

0: kuno siya makita. Ayon mo kuno siya paingon. Kinalampasabtong ko niya. Kung gano'n maingon siya si Fanny. O gano'n, nagkupot siya sa kwarto mga alahas. Tinig ko munong hangtong makitaan ko siya.
1: Oh!
0: Nang Irmi?
1: Ako! Ayaw na lagugda si Panyang. Pasadi siyang makalayo. Ayaw siyag sa muka. Nagkinahanglan si Panyang sa imong panabang.
0: Unsa?
2: Kung ikaw mahiligon sa kape, ani ana karon ang maayo og puro herbal nga kaping makatabang sa mas maayong kalawasan. Ang Sed Panyawan Coffee. Lahi kini sa uban, gumikan kay kini adunay pait sa Panyawan. Ang Panyawan hibaluan nga makatabang gayon sa pagpahimsog sa atong panglawas. Adunay kini bitter principle nga makapausbaw sa imong enerhiya ug makatabang pa aron makapaalim sa imong mga balatian. Aduna sad kini mangosteen nga napamatud ang prutas nga taas sa sustansya ug antioxidant level. Aduna sad kini saktong katamis nga dili maka peligro sa level sa asukar sa lawas. Busa kung gusto kang kape nga makapatagbaw ang kapait, tinila kita sa kaping bitter nga mas makapabetter. Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee. Ginama sa Sed Marketing.
3: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo kumubuton sa Sed Marketing.
4: May adlaw ma'am, nakabalita mi nga nakagamit daw ka sa Sed Kogon Herbal Capsule. Mahimo ba nimong masaysay sa atong mga listeners karon ang imong kasinatiang panglawas?
5: Bago lang ko nagpa-check up sa doktor kay nakaangkon ko urinary tract infection. Una to magsigi ko kabati og sakit sa kumpeta sa higayon nga ako mangihi. Damtag pila ka adlaw naghilanat ako kay tungod taas na ang infection nga akong nasinati. Itagaan ko sa doktor og antibacterial nga mga tambal pero mura wala may alibyo kay imbis maulian ko. Nagsakit naman noon akong kilid, mura unyag na ay problema sa akong kidney. Naa may silingan na mo nga nakasinati sab og maura gihapon problema.

0: problema sa UTI. Ang tanak ko niya on sa iyang ibuhat, inun siya iyang gitumaran sa Set Kogon Herbal Capsule. Ako sang gisulayan, kaluoy sa Ginoo, pila lang kakapsula na wala na akong gibati. Maayo na akong laos karon, dili na sad sakit akong pagpangihi.
1: Unsa galit ang ngalan nato, ma'am? Og taga-aha ka?
0: Jovelyn Santander, Tinago, Ozamiz City.
2: Pagmatuod sa gahom sa Kogon.
3: Say, magbawas ko. Mutindog na lang ko. Kayugay na kaayong di kalibang. May tinaay, nagkuanog, Kogon. Iya akong di papalit. Makainom ko. Dali kada adlaw. Hayahay. Kay kada adlaw. Kaisa mang yun kong magbawas.
4: So, normal lang ang pagbawas
3: mo? Oo, normal na. Esperiana, Samura. 75, Barrio Katiga. Sityo magsaysay.
1: Testimonyo sa mga taong nakasulay sa paggamit sa said Kogon Herbal Capsule. Pagmatuod sa gahom sa Kogon.

0: Sed Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, o saan lang diyan, naghangig og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

Ani ana ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.

0: Oras, alas 7.
1: Radyo Bagbaging. Radyo Bagbaging.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layuning kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudun ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At siyempre, ang ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produkto ngayon ay Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. Itawag na po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623, mga kaibigan. Itawag niyo po yun dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ang ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0969-226-9623. Tawag na po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga paladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa, mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee, tawag nyo po yan, yung mga lugar po naman kung saan po ninyo, kung saan, nasaan po kayo, kung saan po ninyo hinahanap yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Tawag niyo po yan dito po naman sa ating programa. Nang sa gayon ay inyo pong malaman. Kung saan po ninyo pwedeng mabili yung ating po naman produkto, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po naman numero. Again, 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po namang numero.

0: At syempre po mga kaibigan, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat po sabayan po natin yan ng balansing pagkain. Ano po? At pag-ehersisyo mga kaibigan, kailangan na kailangan po natin yan sa ating po namang katawan na kumbaga maibahagi po natin. Hindi lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, aasa po natin yung lahat. Ano po? At aasahan po natin na magiging maganda na kaagad, agad-agad yung ating po namang kalusugan. Kung hindi po tayo mga kaibigan na nagkakaroon ng tamang pagkain o kaya balansing pagkain mga kaibigan, at hindi natin iingatan yung ating po namang katawan sa pagkain po naman ng iba't ibang pagkain na alam naman natin na nakakasira po sa ating kalusugan, hindi rin po magkakaroon ng tuloy-tuloy na kagandahan ng inyo po namang kalusugan. Sinasabi nga natin lagi dito po sa ating programa na sa pag-iinom po ng ating rice coffee, dapat po ay sinasabayan po natin yan ng balansing pagkain. Yung pagkain po kasi mga kaibigan ng balanse at kumpleto, ano po ay isang mahalagang paraan na mapanatili po natin ang kagandahan po ng ating kalusugan. Sa pamamagitan po kasi nito ay makapagbibigay po ng husto at tamang nutrisyon ang mga kinakain po natin na balanse at tama at kumpleto mga kaibigan sa kinakailangan ng ating katawan para maging maganda. At gumana po ito ng maayos at tumagal po sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kinakailangan po na balanse mga kaibigan at kumpleto. Dahil may mga iba't ibang pangangailangan po ang ating po namang bawat bahagi po naman ng ating katawan para gumana ng maayos, epektibo at pangmatagalan. Kaya kinakailangan po ng tamang nutrisyon na galing po doon sa pagkain. Kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon, dyan po papasok mga kaibigan yung ating rice coffee dahil ito po ay sagana sa nutrisyon. Kaya po dapat araw-araw po nating iniinom yung ating rice coffee para po naman ay gumana ng maayos yung ating po namang katawan. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello. Good afternoon, Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Sir, oo. Ano lang po, kami po ay matagal nang gumagamit kasi din ng rice coffee. Kaya lang,
0: salamat unfortunately, po.
1: Wala po kaming mabilan dito sa Kabanatuan. San po ba pwedeng bumili? Kasi ngayon, ikot na po namin lahat ng South Drug Store. Wala po silang available.
0: Ah, okay po. Ano po muna ang pangalan po ninyo, ma'am?
1: Bernadette po.
0: Bernadette. Okay po. Taga Kabanatuan.
1: Yes.
0: Kabanatuan. Ano pong probinsya po ng Kabanatuan?
1: Nueva Ecija.
0: Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Bernadette?
1: 46 po.
0: 46. Okay. At matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee. Kaya lang, ang problema po ninyo, naubusan na dyan.
1: Nahinto lang. Oo, yes. Parang one week na po kami naghahanap.
0: Ah, okay
1: hindi
0: po.
1: Hindi po ako makapasok sa tawag sa inyo.
0: Okay po. Ma'am, Ma'am Bernadette, ano po yung nagudyok sa inyo? Bago po natin sabihin yung mga butikang pwede po ninyo mabilhan ng ating rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Ang nag-influence sa akin yung husband ko kasi siya lagi yung nakakarinig nung etong ads ninyo.
0: Yung program.
1: Tapos yun, tinry namin. At first, ang epekto sa amin, parang thinking lens niya yung yung bituka mo, something na ganun, na parang maganda yung bowel movement, yun. Tapos, high blood. May high blood ako.
0: Mm-hmm.
1: Yun, so inano niya akong, in-influence niya akong uminom noon. So nun, iniinom ko na siya. Yun, maganda yung blood ko. Wala yung circulation. Hindi na ako masyadong nag-high blood. Pero still, syempre, nag-maintenance pa rin ako.
0: Tama.
1: Pero, maganda yung hindi na ako nadodoktor, ganun. Tama. Hindi na ako nagkakasakit masyado, yun. Tapos siya na rin, dalawa na kaming umiinom. Then ngayon nga, medyo nasad lang kami kasi wala kami talagang makita. Mm-mm. Na hinanap namin siya talaga. So, mm-hmm, baka may ibang way po kayo,
0: yes,
1: masasabi,
0: opo,
1: kung paano.
0: Ito na, halos, yes, po lahat ng mga butika sa Cabanatuan City at Cabanatuan, meron po ng ating rice coffee. Ito po, Ma'am Bernadette, ha? Sasabihin ko, yes, po, baka po ang iba dito ay alam po ninyo, sa Double Twin Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Ismilia Pharmacy, Mercy Drug Store, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug Pharmacy, Glorious Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, and Herbacure. Lahat po yan sa Cabanatuan, Cabanatuan City.
1: Ay, meron. Ah,
0: yes,
1: okay.
0: Halos po lahat.
1: Kaya namin South Drug lang nakakabili.
0: Okay.
1: Doon kami kasi bumibili.
0: Yes,
1: okay.
0: Opo. Kapag
1: sige,
0: naubusan po, kaya po marami ang nilalagyan po ng ating mga deliveries ng mga butika, halos po lahat sa mga lugar-lugar, para kung sakali pong naubusan doon sa isa. Kasi tama po yung sinasabi po ninyo, tayo po, may gusto lang tayong isang butika na pupuntahan. Doon tayo nagiging suki, di ba? Kapag
1: yes,
0: na, yes, kapag nawala na doon, ang thinking natin, wala na sa iba, di ba? Pero dahil po na-anticipate na po ng ating po naman mga deliveries yan, so kapag naubusan po sa isang butika, lipat lang po kayo sa isa. Kapag wala pa doon sa isa, lipat lang kayo sa isa. Panigurado, meron po doon sa dami po ng mga butika na yon na makukuha tayo ng ating rice coffee. Okay po, Nanay.
1: Okay, thank you po.
0: Ma'am Bernadette.
1: Yes, thank you.
0: Si
1: thank you,
0: ano po, si Tatay po. Ano po yung ano, si Sir? Ano po yung nag-udyok sa kanya? Kung kayo po ay dating high blood po kayo, kaya po, kumbaga kinumbinsi kayo ng mister po ninyo na uminom ng rice coffee. Si mister, dahil siya po yung unang nakarinig ng ating rice coffee, panigurado, meron po siyang problema sa kanyang kalusugan. Ano po,
1: yes,
0: yung problema niya?
1: Actually, yung una na ang nasasabi niya is may sumasakit sa bandang tagiliran niya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, medyo masipag po kasi yung asawa ko. So, hindi ko alam kung nangawit, na nangalay, or mm-hmm, napagod lang, ganun. Pero, nababanggit niya may masakit sa tagiliran niya. Tapos, eventually, nung umiinom siya ng rice coffee, nawala naman.
0: Very
1: so,
0: good.
1: Hindi na rin siya, hindi na rin siya nag-anasi. Nawala na rin naman yung pananakit.
0: Thank you very much po,
1: yes,
0: sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Bernadette.
1: Okay.
0: At kay Sir, maraming
1: thank
0: salamat
1: you
0: din po sa inyo at sa patuloy niyo pong pagtangkilik ng ating mga produkto. Ituloy-tuloy lang po ninyo, Ma'am Bernadette, at makakatulong po,
1: yes,
0: ito sa atin. Thank you very much po.
1: Okay.
0: Maraming
1: thank you
0: salamat.
1: Po, thank you.
0: God bless
1: thank
0: po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Salamat
1: thank
0: po. God bless po.
1: Okay
0: thank you
1: po. Bye-bye.
0: Mga kaibigan, si Ma'am Bernadette ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Isang 46 years old, mga kaibigan. Ito yung patunay lamang, mga kaibigan, na ang ating po namang rice coffee ay sinasabi ng iba. Sa mga ano lang yan, sa mga matatanda, sa mga senior citizen lang yan, hindi po. Kasi po, sa totoo lang, 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee. Kaya po kung meron po kayong mga anak na sa tingin niyo yung lalo na yung mga ano yung mga mapili sa pagkain, walang gana sa pagkain, namo problema yung mga nanay at tatay diyan dahil po sa kapag hindi ano fried chicken yung ulam at saka kung hindi hotdog eh hindi kakain yung bata. Ito mo mga kaibigan, kung tayo po'y mabibigyan po natin, panigurado kasi kapag yun lang yung kinakain ng bata, ano po, panigurado magkukulang po siya sa nutrisyon. Kapag kulang po sa nutrisyon ang isang bata mga kaibigan, pwede pong humina yung kanyang resistensya. Yung kanya pong immune system hihina at kumbaga madali siyang papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. At alam naman natin yun mga kaibigan. Ang iba naman ang sinasabi, sakitin yung kanilang mga anak dahil nga po sa konting ano lang, konting mainitan lang, konting maulanan lang, sinisipon kaagad at humihina kaagad yung resistensya ng bata. Kaya nagiging rason para sa pagliban sa paglase. Diba, matamlay yung bata. At na lagi tayong worried, ano po, lagi tayong alala. Hindi tayo panatag, mga kaibigan, yung ating mga magulang, ano po, dahil po doon sa sitwasyon ng mga bata. Diba, ang tendency po natin, bilhan sila ng vitamins, ano po. At pilitin silang kumain ng mga gulay, ng mga prutas, at ng hindi lang laging hotdog, laging fried chicken lang lagi yung kinakain. Diba, hindi kakain kung hindi po fried chicken o hotdog yung kanila po namang, yung kanila po namang ulam. Ito, mga kaibigan, ano po, sinasuggest ko po sa inyo na painumin nyo po ng ating rice coffee yung mga bata na yan. Kahit po pa isa-isang sachet ng ating rice coffee sa isang araw, okay po yun at makakatulong po para po naman na magkaroon po ng cleansing. Kasi minsan, mga kaibigan, alam naman natin yon sa mga bata, yung bagang pasensya na po sa mga kumakain ngayon na may bulate. Diba? Ito, mga kaibigan, ay magsisilbi po namang cleanser sa loob po ng katawan ng mga anak po ninyo, mga kaibigan. At lilinisin ang kanila po namang katawan nang sa ganun ay magkaroon po ng gana sa pagkain ang mga bata, mga kaibigan. Isa po ito ay yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kung ito po ay paaaraw-arawin po nating paiinumin po naman sa kanila, malaki po yung tulong nito na maibibigay po sa mga chikiting. Kailangan lang po natin na i-introduce sa kanila yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kasi napakalaking bagay po nito. Nasasabi ko po ito, mga kaibigan, kasi kahapon may nakausap po akong nanay. Ano po? Nakausap akong nanay na sabi nga namumroblema yung kanyang anak dati sa dahil po yung may mga bulate. Ano po? Kasi mahinang kumain. Kung hindi daw fried chicken at hotdog yung ulam, hindi kakain yung bata. At nakikita niyang laging matamlay yung bata, laging naliban sa pag-aaral. Sa kanya po naman pagpasok sa school, nagliliban dahil nga po sa matamlay. At hindi po nakaka-cope up doon po sa pinag-aaralan. Kaya nahihiya yung bata at laging kumbaga hindi nakakasabay doon po naman sa pinag-aaralan dahil nga po doon sa laging matamlay. Kuminsan nga daw po ay nakakatulog po sa loob ng eskwelahan. Kaya po nung yung nanay ay nabanggit niya, o kaya siya po ay umiinom na rin ng ating rice coffee. At nabanggit daw po natin, narinig niya daw po na nabanggit nga po natin na pwede po sa 2 taong gulang pataas yung ating po namang rice coffee. Pinainom niya po ng rice coffee yung kanyang anak. At yun nga po, naka-recover yung kanyang anak at ngayon po ay masiglang-masigla yung kanyang anak. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Jenny po, from Nueva Ecija po.
0: Ma'am Jenny ng Nueva Ecija. Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Jenny?
2: 40 po.
0: 40. Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Opo, makailan na po niyo akong tinawagan.
0: Ay, nako. Okay. Kasi Ma'am Jenny, ganito. Sabi nga natin, hindi tayo natatapos doon po naman sa kapag nakabili na ng rice coffee yung mga kababayan natin. Doon na tayo maghihinto. Hindi po, kasi mag-follow up po tayo para tanungin po kayo kung kumusta na po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kumusta na po, Ma'am Jenny?
2: Pa?
0: Kumusta na po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Okay naman po. Matagal na nga po kami umiinom eh.
0: Ano po kaya yung ano? Po. Opo, marami sa ating mga kababayan ngayon ang hindi pa po kayo napakinggan kasi may mga bago tayong mga tagapakinig. Ma'am Jenny, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
2: Napakalaki po. Nakakatulog na po ng maayos sa gabi. Saka rin po bumaba blood pressure nung mister ko. Saka nakakatulog na rin po nung maayos siya.
0: Maraming salamat. Malaking bagay po yun. Lalo na sa mga kagaya po natin. Isasali ko yung sarili ko sa mga kagaya sa mga kagaya natin ng mga working people. Tayo po yung kumbaga nagtatrabaho, yung mga manpower ngayon ng ating po namang bansa. Tayo yung mga nagtatrabaho laging nasa labas, kayo po ay nagtatrabaho. Kailangan natin na malakas tayo yung ating resistensya at masigla tayo sa ating trabaho, Nanay. Ano po?
2: Opo.
0: Tama po 'yon. Opo. Si Mr., kumusta naman po yung kanyang pakiramdam ngayon?
2: Okay naman po. Kaya nga lang po nagagalit, wala na siyang mainom.
0: Wala na mainom. Bakit naubusan po ba diyan sa inyo?
2: Opo, lahat po ng merong Watson and South Star wala, tsaka po yung mga sinabi niyo sa akin na bilihan, wala rin po.
0: Yung pong ano? Ito po kasi, saan po kayo sa Nueva Ecija?
2: Kabanatuan po.
0: Oh, ito po sa Kabanatuan po, may katatawag lang sa atin, from Kabanatuan din, si Ma'am Bernadette, from Kabanatuan, Nueva Ecija. Ito po yung mga lugar na pwede po ninyong puntahan. Baka po yung iba kasing mga butika, hindi pa po ninyo napupuntahan. Double Twin, Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Esmilia Pharmacy, Mercy Drug Store, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug Pharmacy, Gloria's Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, and Herbacure. Lahat po yan sa Kabanatuan City.
2: Oh, sige po.
0: Okay, ma'am. Sabihin nyo na lang po sa akin, Ma'am Jenny. Tawagan nyo na lang po ako kapag nakabili na kayo. Saan man doon sa mga butika na yon. Asahan ko po yon.
2: Sige po, salamat po. Kaya po nag-message ako, wala po ako talagang mabili. Nahabay namin yung iba, wala eh.
0: Sige po. Baka po yung ibang mga butikang hindi pa po ninyo napupuntahan. Kung sakali, Ma'am Jenny, na lahat na yun, na mga nabanggit po natin, wala talaga. Sabihin nyo po uli sa akin, tawagan nyo po ako para masabihan po natin yung ating mga deliveries na mapuntahan kayo dyan para mabagsakan ulit ng ating rice coffee po, Nanay. Ma'am
2: okay
0: Jenny.
2: Po, sige po.
0: Salamat po, Ma'am Jenny. God bless bye-bye. Po sa inyo. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye. Si Ma'am Jenny, all the way from Kabanatuan ulit. Kabanatuan City, Nueva Ecija. Mukhang nagkakaubusan ngayon yung ating po naman.

Tawag po kayo mga kaibigan. 0969-226. 96623 yung ating po namang numero mga kaibigan. Na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Tawag nyo lang yan. Yung mga at mga taga-kabanatuan, kung nakikinig po kayo ngayon, sabihin nyo po sa akin kung may nabibili pa po kayo sa mga butika dyan sa inyong lugar. Kung wala po, sabihin nyo po sa akin para masabihan po natin yung ating po namang mga deliveries. Nang sa gayon po ay masolusyonan po natin. Mukhang nauubusan na po dyan sa Nueva Ecija. Ang dami pa naman dyan ng mga butika na pwede nating mabilhan. Kaya lang, syempre, siguro kung halimbawa po ay nauubusan na talaga, gagawin po ng paraan yan ng ating po naman mga deliveries.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa atin mo naman ngayon. Numero 0969-226-9623 yung atin mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Pwede nyo rin pong i-text sa amin at po kami yung tatawag po sa inyo. Gaya po ng nangyari kay Ma'am Jenny na nag-text po sa atin. Kami po yung tatawag. Tapos kay Ma'am Bernadette, nag-text po sa atin pero kami po yung tatawag sa inyo. Text nyo lang po. Kami po yung tatawag. Okay lang po yun. Sabihin nyo lang po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo para hindi kayo mahirapan. Okay lang po yun. Sabi nga po namin dito, hindi lang po tayo nagtatapos doon po sa pagbili po ninyo ng ating rice coffee. Kasi gagabayan pa rin po namin kayo sa abot po ng aming kakayahan. Kung may mga problema po na halimbawa wala pong mabilhan sa inyong mga lugar, itawag nyo lang po sa amin. At gagabayan pa rin po namin kayo mga kaibigan. Ganun po yung ano natin dito. Magtutulungan tayo hanggat nandyan po kayo, nandito rin po kami mga kaibigan para po sa inyo. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
2: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. Aha. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
1: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Radyo Magbating.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ni ana ang gamhanad og kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana og nabantog na nga mga produktong herbal.

0: 09380028888. Akong baligo na rumakuha yun sa tanan, 09380028888. Be a Super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na!
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.

0: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
7: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.
0: Rock Radio Magbating.

0: Rádio Barbarim.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan jud akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Hello, Lotto Philippines! Kung ang hanap nyo ay sulit na Saturday night, big time Lotto pa premyo at non-stop good vibes. Dito na kayo sa nag-iisang programang inaabangan at minamahal ng milyon-milyong Pilipino. Yan ang PCSO Lottery Draw. Good evening, Luzon. Maayong gabi, Visayas at Mindanao. It's another big time Sabado night, June 27, 2026. As usual, tickets lang kailangan nyo para makasali at manalo sa ating mga draws at tickets lang din ang kailangan sa pag-claim ng panalo. Kaya naman make sure may lotto tickets kayo sa nang inyong favorite games araw-araw at para masulit naman ang Sabado night. Samahan na kami ni Tracy sa 30 minutes na non-stop lotto surprises. Right, Tracy? Magandang gabi sa'yo.
1: That is absolutely right, Queen. Magandang gabi rin sa'yo. At sa lahat ng lotto players nationwide na kanina pa nakabang sa IBC 13, DATV at sa ating official live streams on Facebook and on YouTube. Stay tuned, enjoy the game dahil puno ng good vibes, lucky moments at naglalaki ang papremyo ngayong gabi. But before that, Queen, quick and friendly reminders muna tayo sa ating mga game players. Una, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At pangalawa, maglaro lamang po ng pasok sa inyong mga budget. Laging tatandaan na mas masayang maglaro ng tama at sakto lang. Always play smart, play safe, and play responsibly.
0: At para mas pasayahin ang gabi natin, i-welcome na natin dito sa PCSO Draw Court ang ilan sa ating mga kalaro who will serve as our Lotto Draw panel of judges. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with their draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: To ensure transparency and credibility of our lottery draws, PCSO conducts free draw procedures every morning. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawa ang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, ready na ang mga papremyo kaya dapat ready ka na ring maging milyonaryo.
0: It's time to play and absolutely time to win. Tara na, let's play Lotto!

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to the XBZ 756, Ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 Ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 Ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Magampo kita. O amahan kita, wag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diya sa kayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit og bantay kami diya sa kasanag sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyo gariuban kanimog sa Espiritu Santo.

Mangayo kami kanimo ginoong emo kaming luwason sa tanang daotan. Tagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala. Og may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bihan sa Radyo Bagting, alas 6:30 na sa buntag. Masalod ang programang Huni sa Kagahapon. 106.3
2: Radyo Bagting.

Alas sa 6:31 itong oras, sa kabagding o kabalgadas, may buntag, ganin yung tanan. Adlaw karon nga Domingo, thanks God, it's a Sunday. A family day. June 28, 2026. Para po sa ngadlang Domingo, buwan sa Hunyo, kabagdi kabalgadas, maing buntag, ganinyong tanan. Sa mga nagsunod, ganunay. Mga suking digpaminaw, sasabihan sa 106.3 ang Bell FM. Or diba ka sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Good morning sa inyuhang tanan. Sa itong mga drivers sa ganunay, maayong pagbiyahe o galakip na usaba sa ito ang mga negosyante, sa ito ang mga amahan o ginahan karon na ang mga ginang nagkamulo o hikay pamahaw. Ang uban po kay nag-init pagtubig karon makapamainit. Ang mga mag-uumang na silang tagsatag sa kaumahan na nag-plastar na nugway sa ilahang mga kahayupan. O gingon man sa ito ang mga mananagat nga na paghihapon sa karagatan, wapa in taon nakadunggo, kaya naning kamot, nga naning pauli, adunay madala nga paala sa ilahang pamilya. Hala, korida sang tanan. Sa tanan ng mga nagpaminaw, good morning sa inyo, ha? Ang nag-iisang ko sa balad ng radyo, ang inyong ko is Jay sa kahanginan. Hangtod ta 7:30 in the morning and hopefully kay duyugan ta sa kuryente. Kay 7:30 to 8 o'clock in the morning, walay kuryente karon. Dayon 11 to 11:30, kun wala ta masayop, mabalik na pug pagkawa ang sugang dagitab noon. So, tino ya sakto ra gyud nga igo ra ta pahumanon siguro sa tuang program. Kay 7:30 to 8 man ang mawala ang kuryente karon. Munang panalod na mo. O diba ka ha, kabag di kabalgadas, katong mga maglunga gamit ang rice cooker, halas sige paglungag na. Mientras doon na pamuyo sa kauras nga makalungag, no? O, ingon man, labas sa ugdali-dali. Pag-iwashing sana ugdali ng iyong mga labhunon. Karon dili mo ang pagngag kuryente. Karon dili mo makapanguso, katong tapulan manguso og mga labhunon. Anyway, 0938-0077-614. Atong Osbon, kabagdig kabalkada, sing atong text line, 0938-0077-614. And also, 0954-286-3758. And also, you can message me also sa kong Facebook account, ang Koysa J, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Koysa J, ang atong Facebook account. Alam na itong mga dunay mga data diha, pero wala mga pantext. Na gusto mong padangat sa inyong mga mensahe, you can message me. Koysa J, K-O-Y-S-J-H-A-Y. It's already 6:34 in the morning. Happy birthday sa mga nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Sa manyang ipang-saulog, garon maing pag-saulog. Hinaot pa untang magmalika, magmalipayon mo hangtod sa kahangturan. O, gingon man, ayaw mo pag-paapiktar sa mga problema nga inyuhang gipang atubang garon. Kaya ay ang buot pasabot. Buhi pa mo, no? Kay kung wa na mo'y problema, so patay na mo. So, mintras buhi pa, kitang tanan, adunag yung tagsa-tagsa ka mga problema, ha? O, hanggang nga, pasalamati nga itong Ginoo, gumikan kay gitagaan kag problema sa matag-adlaw. Bot pa sa bot, buhi pa ka, gitagaan kag igong pagsulay. Kung paunsa ni mo, hatagag solusyon ang problema nga anaa ka ni mo karon. Anyway, sa nugatang dalit, linga, walang ganin yung tanan, mga pinangga na mong digpaminaw. Dari sa 106.3 ang Bell FM, ang naman sa DXBZ, Radyo Bagting. Good morning kay ninyo sa Macau, Sapa.

0: Rádio Barbarim.
1: Alas 6:40 na itong oras, kabagting o kabalgadas, balik na dito nga pagpanaguban sa programang Huni sa Kagahapon, isabihan sa 106.3 ang Bell FM, or di ba kaha sa DXBZ mo nagpaminaw ang Radyo Bagting. Okay, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758 mo na itong text line. Alang na itong gusto mo tawag or mood text. Hello, caller from the line. Good morning.
2: Mayang buntag, Chris J.
1: Yes, good morning. Sa imo, Hal Jun. Kumusta ang kabuntagon karon?
2: Okay na kayo, Chris J.
1: Okay, sige, John. Go ahead sa mga mensahe.
2: Una-una kalim mo, Chris J. Good morning o happy Sunday. O magpahuni lang ikuno sa akong mga suot ng higala nga sina John Mark Manisan. Sa Marie G. Dihasa o kang East Chavez o sa akong mga

0: Miss Cocos Jane.
1: Oh, sir, kwestiyon mo dyan.
0: Pamilyang Unit by Max Urban.
1: Okay, pabuta lang dyan, ha?
0: Salamat, Miss Jane.
1: Okay, salamat kayo sa pagtawag, John. Aljan Amugat ka, dito sa May Santa Maria, Pagadan City. Good morning. Next caller from the line, 096. Hello to you. Good morning. Kisani Palihog.
2: Hey, good morning.
1: Yes, good morning. Kisani Palihog itong cooler karong buntaga.
2: Jed ng Magsaysay, Miss Or.
1: Jed sa Magsaysay, Miss Or. Sige, Jed, go ahead sa mga mensahe.
2: Happy Mayo. Happy Sunday. Ngayon, egret lang dahil ako. Salamat sa pag-create. And, Mayo, okay. Pagalan, okay. Atid. Nakino, kamay kaan. Gabriel Papulba. Hindi kami naga sa balit. Request,
1: ang sa request ni mo?
2: Kuhaan ka ng Ina by 3D.
1: Sige, double check na itong request. Salamat sa pagtawag, Jed. Okay, salamat kayo. Salamat, taga Miss Orr, nga nagpaminaw garon. Hello sa inyo, ha? May buntag. Next caller from the line, 472. Hello, good morning, third caller from the line.
3: Yes, good morning, Kuya Jay.
1: Yes, good morning, Ting. Kumusta ang Tiguma karon, Ting?
3: Ang barangay Tiguma, mas malinaw, may diri, Kuya Jay, na yun, maayong adlaw ko karon kanyang musubang ng ato ang adlaw, Kuya Jay.
1: Oh, Mojo, maligyo, pasalamat kay si Haring Adlaw ning pakita na pagbalik. Sige, Kuya Ting, go ahead. Kanyang
3: hapon, Kuya Jay, bisang mabundang kung ulan, ani, Kuya Jay.
1: Maugana, giyod na. Normal na gina, Ting. Sige, Ting, go ahead sa mensahe.
3: Narabay gyugon hugon nga naibag yung kami nga ba?
1: Mm-hmm. Go ahead, Ting.
3: Magpahunay lang ko ni Adjo na Mukatkat, ni Nati Balindris, ni Dari Master Matikyal, ni Heart Amor. Ilabit na sa side sa mga Carpio and Cahote family. Sa tanong naminaw sa Radyo Bangting, o dito sa DXA 106.3, ang Bell FM. Kaoban mo na Kuya J, dahil mo request ang kuog ka ng samtang ako may kinabuhi pa.
1: Okay, pabuta lang, Ting, ha?
3: Salamat, Kuya J, and happy Sunday. Live dito sa may barangay Ting. Bye-bye, o maayong buntag ka kung tanan. Bye-bye.
1: Goodbye. It's already 6:44 in the morning. Sa Ting Carpio, sa Ting Mapagadan City. Good morning. Oy, katunay gusto nga magpakuan, magpakapon, o iring, or iro. Kay dunay kapon karon sa barangay Ting. Good morning to punong barangay, Sir March Tampos. Maayong buntag, ganimo, kapitana. Atong magpakapon, ha? Ang inyong ba na di, pakapon po nag-apil. Sa mga bana ninyo, Dana, ang mga kiriwan, mga kundatan. Alas, sige, pakapon nag-apil. Ay, libreng kapon karon sa barangay Tiguma, alas 8, nga doon na sa alas 12 sa Udto, kung wako masayo. Katopon yung mga asawang kamuray lipaton mga bana kay tuapod sa inyohang kumpare. Ipakapon po nag-apil. Kaya gani ka puno ng iro o tao pa baka. Dito, good morning sa tanan. Yung mga nagpabinaw, taga barangay Tiguma karon. Hello sa inyo, ha? Okay, dito sa inyo, ha? Mga minsay, karong buntaga, kabagding. May padangat sa itong text line, 0938-207-7614. And also, 0954-286-3758. Hello, guys. Good morning and happy Sunday. Magpahuni lang daw sa iyong friends. Si Rodel Maghinay, Pipin Arcanio. Dato Hooper, Dato Ismael, Dajin Funda, Kurt Kubain, Giselle Salo. Lovely Joy, pa-play yung Bakit Labis Kitang Mahal, MC Carpio ng Gudabado City. Hello to you. Good morning, Chris J. Magpahuni lang ko sa tanandang mga Taata Family, Labigan Family. Good morning. Nagaw Family o Indus Family. Request na lang daw siyang kanta na mamugnaw ang lasang. Diba ka, hain na ang utlanan. Ang utlanan nasa katapusan. Turambot, tuko, nahadapit po ng katapusan karong mga panahuna, di ba? Habitaw, good morning sa inyo, ha? Other one, hello, Kuya Jay, good morning. Request na lang ko, Gakinsa Siya, from Jocelyn Razon. Sa may Vlansha Mulave. Or hello to the people of Mulabi, Zamboanga del Sur, good morning. Hello sa ima, Ma'am Josie Razon, si Ma'am Jocelyn. Sige, itong i-play mong request later, nga Kinsa Siya, nga nung nagluib, muna giingon nga, basit imong kumpare, kumare. Ang imong kumare siguro. Ito, good morning sa inyo, ha? Hello, Kuya Jay, good morning. Good morning sa

nga, saan na siya? Ina, nasaan ka ngayon? By Freddy Aguilar, paplay ka na minaw midris sa balay. Syringer Dynicoy sa magsaysay Miss Or, sige itong i-play later, ha? Ang imuha nga request nga ina, nasaan ka ngayon? Nagiingon nga, nandun sa ibang, ano? Forever and ato pang ita atong pang paningkamutan nga ma-play na to nga request, ha? Kung naaman galing ni sa to nga playlist ng imuhang request, Jed. Anyway, salamat kayo. It's already 6:48 in the morning. Another one. Hello, Kois Jay. Good morning. Yes, good morning. Oh, hello daw sa iyang friends ni si Aljun. MJ pagihapon. Amping daw kanunay. May pala si MJ, kanunay ni siya nga nagkuwan. Kanunay ni siya nga nag nagmahal sa iyahang mga hinigugma. Mga higala. Anyway, it's already 648-0938-0077-614 and also 0954-286-3758. Muna itong text line number. Alam sa inyo ang mga tawag or mga mensahe karong buntaga. Pwede sa ito ang tulumano ng huni sa kagahapon. Musikang kinaraan para sa ito ang mga apuhan o ginikanan.

It's already 6:54 in the morning. Balik ta mga pinangga na Muntik Paminaw. That is a program ang huni sa kagahapon sa 106.3 Bell FM. Baby, adabaga sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Hello sa magkausapa. Good morning, Dawa. Sanang mga Tagayon, Tagalugon, Malmis, Pagalaran o Albang family or Albano family rather. Ang Namukatkat family, good morning sa inyuhang tanan. Okay, padayon ta sa pagbasa sa inyong mga text messages. Good morning, Kuis Jay. Magpahoni lang kang Tata Lindo ng Bislig. Baby Tata, ang pinka permit ha. And I love you from Rio Jade ng Magsaysay, Misamis Oriental. Good morning po. And then magpahoni lang sa kanya the family og Labandero family, Ambrada family, yung mas akong anak. Just dumalinaw ng anak, amping niya sa imong pag-eskwela. Okay, dagay salamat sa pagpaminaw. Ikan sa imuhang mama or papa ba ni si 496. Good morning po. Salamat kayo. Hello, Kuis Jay. Good morning sa imuha. Yes, good morning po. Magpahuni lang sa mga naminaw karon sa mga program. Request na lang o kanta. O, sa nga request si imuhang kanta, naputol man ni imuhang text. It's already 6:56 na ho ng umaga. Araw 1, good morning kanimo ko is Jay. Good morning sa mga kaubanan. Whole day mawala ang kuryente. Dili, tag 30 minutes lang nga, no? Pero kaduha. Kaduha mawala ang kuryente pero tag 30 minutes. 7:30 to 8 in the morning, then 11 to 11:30 in the morning. And after that, kayo mabalik na po dayo ng kuryente. Ha? O, tag 30 minutes, try ka balaka. Hello, Kuis Jay. May buntag sa imuha. Mangutan na lang ko sa imuha nga. Unsa ni siya. O, mangutan na daw siya sa ako ang Facebook. Akong Facebook is Kuis Jay. Q-U-Y-S-J-H-A-Y. Again, ha? Ako ang Facebook account is Kuis Jay, Kuis Jay. Pwede mo message. Hang dapita. Oh, salamat kayo. Other one, good morning Kuis Jay. Magpahuni lang sa tanan ng mga Albarico family. Og Morales family, diri sa may Limas Tigbao, Zamboanga del Sur. Good morning. Salamat sa pagpaminaw, Barangay Limas Tigbao. Hello, Kuis, may buntag sa imo ha. Mga pita, kauban din ako, nagkapi akong papa karon. Aminaw sa may Sindangan, Zamboanga del Norte. Good morning po. It's already 6:57 in the morning. Alas, sige, dugang lingaw lang ganin yung tanan. Sama nangitag, aha ang utlanan, habaw lamang. Good morning sa inyo ha. With your Kuis Jay.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: BBC, daglit, balita.
3: Kabag din kabalika daw sa kamayang bunta, ganyan ang BBC, daglit balita, alas 7, nagsabihan sa 106.3 Bell FM. Pagingon man sa DXCA 106.3 ang Bell FM, mag-DXBZ, Radyo Bagting. Madunaw sa low pressure area, nasa Gilayon nga 890 km sa may sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Ang nasiplatan karon sa pag-asa. Nasikat sa weather forecast, nakanasang pit ng LPA, direktang makapikta sa eastern Visayas, Caraga, Davao Region. Ini ang hinungdan kung ngano nga doon ay mas tinatiyang nga pagbundak sa ulan sa nasangpit ng mga lugar. Nanibulan asab ka na sa pagpanalugdog. Samtang amihan usab ang ito doon hinungdan sa kalid ka pagbundak sa ulan nga mas tinatian sa mga katawhan nga nanimuyo sa Ilocos Region. Zambales, Bataan, Occidental Mindoro o Palawan. Samtang sa pigas bahin ang Metro Manila o pilakabahin sa Nasud. Ano sa masanatian nga pagbundag sa ulan panahon sa kahaponon gumikan usab sa epekto ng localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa, ang bagong LPA nga na-monitor nga nasa loob sa Philippine Area of Responsibility, wala pa'y kasiguraduhan nga mahimo kining usa ka bagyo. Labi na matod pa kung kini mausab ang iyahang direksyon. BBC Daglit Balita, alas 7. Yung nabati ni CBN sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ 756 Radyo Bagting. Ako ang inyong atig balita, Bagting 17 Florence Afima, usa ka maayong buntag.
2: BBC Daglit Balita.
4: 106.3 Radyo Bagting.

0: So it's already 7:15 in the morning. Diri paghihapon mo nagsunod sa programang Honey sa Kagahapon. Sa 106.3 Bell FM, sa Radyo Bagtini. Hello sa inyo, ha? Hello guys, Jay. Good morning. Magpahuni lang sa tanan ng Antipasta family, Antiga family. Good morning daw. Yes, may ayong madaw sa Grada Tambulig. Hello, good morning. Hello guys, may buntag sa imo, ha? Yes, good morning po, 041. Good morning, Kuya Jay. Magpahuni lang sa mga namin na sa program, labi na sa mga single karon. Single po dahi ko. O single ka, si plano. Kita ka kauyab. Salty lang. Kauyab ta kaniya. Bitaw ay. Nagingon nga, before mo settle down, before mo sulod ako sa karelasyon, make it sure nga humana ninyo higugman yung kaugalingon. Bahalag pasakitan mo. Yun na mo magsigi o pakiluoy.
1: Ayaw ko biyai.
0: It's already 7:16. Hello po. Yes, hello po sa imuha 222. Good morning, Kuis J. Request na lang kanta. Sa imang request, Beautiful Sunday. Sige, play natin later. Good morning, Kuis J. Good morning. Sa tanan, yan namin nagkulong sa mga program. Labi na gayod sa tanan daw ng mga Saholga family and also daw Uberes family sa may Bigong Tigbo, Zumbanga del Sur. To the people of Bigong, hello. Begong. Yung Bigong ay pinagahi. Kanya kay kama na siya. Pinahumok man na lihadapitan. Asaga mo uli sa Begong. Unstoppable. Bitaw ay tanan taga Begong Tigbo sa Bangay del Sur. Hello po sa inyo ha dyan. Good morning nanti po rin. Good morning ang Kulaymi ni Maymay. Ni former Tigbo Mayor Danilo Dani Dalid. Nagkaban sa iyang pinalanggang kapikas ni si Madam Lidja Dalid. Good morning. Pag-ingon man na si good morning po diay. Ni Sir Ricardo Rick Alahinio. Good morning. Sa tanan di harapita may buntag sa inyo ha. Sa mga naminaw, sa mga kasilinganan, sa mga nakaila sa kuwa, hello. Hindi mo kulagan diyan, no? O, dyan ako lagan diyan napita sa inyo, ha? Lakuan sa Bigong. Magsigir akong pundo. Labaw pa sa kuwan, dalagang bukid. Isda rin, dalagang bukid. Maying punta, ganyan mo question. Yes, good morning po na mag-request na lang. O, nga. O, sana yung request to love you more. Di man ito, pwede ma-play. So anyway, salamat sa iyong pagpaminaw, ha? What's feeling inside me is almost more than I... It's already 7:18 in the morning. Dari paghihapon sa tuwang apag panaguban sa kahanginan. Dugang lingaw, walang ganin yung tanan. Garong buntaga, mga pinanga namong tigpaminaw. Freddy Aguilar. Minamahal kita. Sana mahal ka rin niya. Kung sakaling ho, hindi ka niya mahal, di wag mo nang ipagsisika ng iyong sarili o pang hindi ka masaktan. Hoy! Nakanta ng kaglabis na nasaktan. Anyway, it's already 7:18. Freddy Aguilar.

It's a beautiful day. It's a beautiful Sunday. Kanan yung dalang yung nagpaminaw garon. Hello sa inyo. Hi. Dagang salamat sa mga naminaw. It's a beautiful day. Oh, kinahanglan kay magpabilin tanga beautiful. Pagpauli lago sa kumagulang sila si ating Anita o sa ating Ganggang. Huwag si Manang Begin o ating Bebe. Huwag sa tanan na lang na kung mga magulang wala mga mahinganli. Pauli lang po da, ang nagpahuni si Ninin Taata from Pichanan sa Don Victoriano. Please pakipray yung song Mitulo Na. Okay, salamat kaayo sa inyo hanga pagpaminaw. Huwag hang dapita pero di na ito maplay imang request. Sorry kaayo ha. Bueno, salamat kayo. Doon na pa yung mga text messages pero kay pa-end naman ta. Oh, salamat sa pagpaminaw. 7:30 to 8 in the morning. Walay kuryente kung mutuman ang NGCP. No? Then 11 to 11:30 usap. Scheduled ni siya sa National Grid Corporation. Kung NGCP. Oh, salamat anyway. Goodbye and happy Sunday.